0: ukuthi usanda makubane lo ngehleli nonhlanhla ngwenya kwinanda 88.4 FM isiqhi saseAfrika. Yeyina nathula nje thanini bhuti.
1: Unhlanhla ngwenya nesiqhi saseAfrika.
2: Eh umsakazi ngiyayithanda le. Yawona le mama ngitshena nje uthi ufuna ubani ngivele ngi-download ngiyekhona manje livule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Yawona ngoma ukudlala ingoma ezosanda neza. Ngikhangene yami njengazi izindawo. Awungitshele phela ukuthi ucula ubani leli qhawe li la likhuphuka ngempela. Yawona ngoma ukudlala ingoma ezosanda neza.
3: Uwakhele yiphi inkosi?
4: Inkosi angiyakhele mina ngiyakhele ubaba.
3: Cha ngisho isigodo wakhe kuso.
4: Asikho isigodo engakhe kusona mina. Umuzi kababa usobani? Ngeke ngithathe umuzi kababa ngifaye isigodo nje.
3: Ngibuza induna kuphela.
4: Induna? Hayi, angiphethe, ayiphenduni mina.
3: Umuzi wakini kubhekwe ubani?
4: Ubhekwe yini?

Hayi ngangithatha kancane wena hey ngiyinsizwa ngqo mina ya limithi umfoka nala ngalesikhathi ngiyinsizwa ngqo isihloko sengoma 12 minutes after ihora lesithathu siyakhala ngenza kwethu ikhale jazini hey futhi bakithi babili lapho na ke abathe bayikhethi ingoma zabo ngithemba ukuthi ke uzithokozele ngapho ngasekhaya

suka hey futhi bakithi ubheke umuzo vakaluthuli ngalesigadi ha suka mabhluka kamlingana yoza gqoko unina lapha na ke uThembi kungiyena u26 minutes after ihora lesithathu umona isihloko sayo ingoma osanda kuyizwa nganyaka ukuthi wentaba zaseshowe noma untaba zeshowe ku TikTok uthi nje ngivusa ubhekani makhoba umatamati ematikwe buphilani shezi lapha na ke Okay, ngengoma lapha ke ka Big Muzi. Ngithemba uyithokozeleke qhaya ngoma ka Big Muzi lapho ke wentaba ke zeshow. Qhubeka nganya kwethu ushaw like lapho ku TikTok nyanibona niyaphusha. Ushaye nje kani ngani like ningakhohlwa ukukhipha nokudedela izipho. Ngizoyibala nje makuphela uhlelo. Ya nginikeza intathi ingoma into encane nginike ngizinikela kuwe baba. Ngithatha ke mthwalo yami ngiza kuwe. So mcevu, cevuzile empangeni. Uthi asifani. Themba ukuthi ke nithokozele ingoma zenu ke. Lapho ke ubani lo bazondwando yena othe wakhala lapho na ke

0: isiqi sase-Afrika.
1: Bekho umsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshena nje uthi icuno ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje. Ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Yabona ngoma ukudlala iy'ngoma ezosandamenza. Ikhongele yami njengakazi izindawo.

anamta mkulu ekuswa mjena pana kimni umafakizi ayy kicha ndingu makili ukala isha iki namba na yu ekuswa mjena funge uchichena ya ibonge na kisha la

Ndiyama yula pili anestanwe kuma nukumene Pansi la pipa mchile kipa niskoti Pano patu wetu ndiyembe limo pungende Te Fuati ka mkala mungu ungi pingu maa Katulas, katulas, fuati yone ni kote la Pasa ngite unga ipa ate ya chezwe Mke mwande na mga sani chezla mga pao nongo Hei, wei, tumza wanongo Hei, ngilani mpasa ni chezla mungu Hei, si wosala mishazi ya kapa shazi Awe mbonga mne wetu

isendleleni yempumelelo yakho. Ngiyakubona ufuna ukwakha umuzi kodwa kunetshe elimile phambi kwakho. Ngiyakubona ufuna uku-estenda umuzi, ufuna ukuphuma emqashweni. Ngiyakubona ufuna umsebenzi. Ngiyakubona ukuthi ufuna ukuyolobola, awu kodwa Nkosi yami. Ngiyakubona ukuthi ufuna ukuthengela abantwana izingubo, kade ubuka nje nanga umntwana wakhethe ugqoke ibhuluko lavele lake ebhuka, wabuka ukuthi awubheke kodwa ingane zami sengaqhunyelwa amabhuluko kanje ngikhona, hawu yeka ngisasebenza ngisewubaba osavuka ayeka mlungu. Ngiyayibona yonke lento ukuthi ukhathazile umoya wakho. Ngikubonile ubona umama wakho ethi uyagqoka lengubo yakhe yavele kwangathi yaqhuma. Ngakubona ubheka phansi usho ngenhliziyo ukuthi yeka ngisamthengela uma weyingane zami, yeka ngisamthengela unkosikazi wami. Ngikubonile mama ubona ubaba ethi ugqoka le vest yakhe wathi uyayibamba kabi, ngayibona ithi nosu. Wathi wena awu investi kababa iyoze iphele emzimbeni, ngoba kukhona abantu okufunakala sike sibabonge sinjengamadoda. Ya, kunabantu okumele sibabonge. Yabona omama babalulekile ukuba sibabonge, ngoba uke uthi uyadlula kwenye indawo udlula umama ewasha, uthi uyabona umama umbona usiyaneka, uthi uyayibona ivesti ayinekayo, hey, uzibuza ukuthi milingo mini ekulesi yasandla esibambe leya vesti wayiwasha waze wayiqeda, kodwa le vesti yangaphelela ezandleni zakhe. Umbone yeneka, ubone ukuthi ayavaveka ivesti yaphela, kodwa nangu umama unethemba, unefaith, unokholo lokuthi le vesti lena umisiyomile umyeni wakho uzoyigqoka. Uyayibona lonto. Ngame magama ngifuna ukusho ukuthi nakuba udlule simeni esinjalo, kodwa ngifuna ukusho ukuthi uJehova ukhona uzovula iminyango evalekile. Uthi ohlabelelayo sidlula ezintweni ezinzima, athi njalo, athi siyanqoba siyakholwa. Ngifuna ukuthi kuwena mlalelo, angazi ungilalele kuphi futhi angazi nayiphi inkinga, kodwa ngizwile kuthiwa isimo sakho seyimali asihambi kahle. Ngifuna ukuthi ungalahli ithemba, uJehova usezoyivula iminyaka. Ake kungene kuleso sibusiso engifuna ukusifaka kulowo manzi akho. Usiwakhile amanzi akho obungakawakhi, kulungela ke ngithi ukulinda iwakhe ngenkomishi, wakhe ngeglasi, uwabeke lapho, ngoba ngifuna ukukhuleka ngifake isibusiso phezu kwalawo manzi. Ake kungene odabeni engize ngalo. UJehova ukhulume nami ngiqeda inkonzo ekade sinayo ngolosihlanu. UJehova ukhulume nami ngeziqalekiso ezikhona emindenini esizelwe kuyona. Wathi uJehova kunabantu ababanjwe ziqalekiso zozalo. Wathi uJehova kunabantu asebekhulekeliwe bazithola nezinto ezibancedayo. Abanye bafundile, abanye bafundela imisebenzi, kodwa bazibona bengasebenzi leyo msebenzi abayifundele. Abanye bahleli nobaba ababonakala ukuthi lo baba unayo imali yokuthi ngaye ekhaya ayove, noma engangangilobola. Yazi kunabantu besimame abaze bathi noma engasangilobolanga ke ukuyovela ekhaya avele abeke lo 2000 asala umama Nkosi yami ayothenga uflower bathenge ibraypack badle leyo mali, noma engasabuyanga. Kodwa kuyaziwe ekhaya ukuthi khona abantu engabasusa eThekwini ngabaletha enqutho.
engaba susethekwini ngabaletha empangeni ngaba susethekwini ngabaletha emangusa ngaba susa ethekwini ngabaletha ophongon ngaba susa ethekwini ngabaletha e Port Shepstone ngabaletha e Pietermaritzburg ngaba susethekwini

nempumelelo angizothe makudede ubumnyama angizothi phezu kwakho akuvela ukukhanya lalalakhe mlali wami kukhona iqalekiso njengoba sengiyichazile bese kuba khona amabheji amabheji esibhejelwa wona amabheji esibhejelwa wona ayingozi ngoba sibhejelwa abantu esingabonanga ngalutho akuzo nje umuntu uyikhulumela etaxini ukhuluma ngefoni uthi hayi wemzala no ngizokwenza ukuthi nokuthi akhulume seceleni kanti uyakwazi vele umuntu wangase roundini yakho axoxe ekhaya athi ngizuza bani bane taxini ekhuluma kanje athi omunye we uyoba nakho nami ngiyoba nakho yibheji lelo khona umuntu yeyeyeyi ayinakho ukuvuka idlozi ha ha khona umuntu oke uthi ukhuluma into athi hey siyoke sibone yabona umuntu onjalo lo muntu ufana ncamashini umthakathi uthi uyayikhulumela nje uthi mina ngizothenga imoto athi hey hayi bo nathi singayithenga uyayizwa loo nto angithi izinto ezo ongayinaki a vele awunaki wena awuyinaki lezinto amabheji lawo uyakubhejela lo muntu omunye ukabhejele ingane yabantu izolotsholwa ayibhejele athi hayi bogcina ngokumlobola ngeke ahlale lo mkhwenyana lo akamfanele lo amabheji amabheji zinhlamba esithola kubantu singabonanga ngani ngiyakhumbula nje nami ngisafika eThekwini lapha eMantsele ngo-2019 babe ngibhejela bethi bethi umavula ngeke ahlale beze betshela abantu bami bethi hey uyonishiya lo mprofethi wenu ngeke nikholwe baphi manje ngina 8 years ngiseThekwini mntanami babebheja abanye bengisendele lapha kuwhatsapp enambeni yokusebenza bethi soke siyibone le nto yakho mavula iyophelelaphi babasho njalo kusho ukuthi manje babhejela umuntu ohamba noJehova ohamba nensimbi ezilezinye ohamba no-alpha no-omega ohamba nozim heyi lalela lapha wena ngikhulume nawo amabheji babaphejile ngesonto ngizowagqabula ngizokuhlambulula kwiqalekiso bese ngiqabula amabheji ngizothi qho qabula ibheji leli iphakame impilo yakho bonke abantu abathi mprofethi kaJehova sifuna ukuba nezinto kulo nyaka ka-2026 nizoba nazo bafowethu nizoba neyimoto nizoba nemizi nizoba nemali nizoba nenjabulo nizoba nempumelelo ngesonto yabona ngesonto ngisho ungena eminyango mntanami uzoza ukuthi ayi ikhona lento yasezulwini ngizokubusisa mntanami le nto lena mntanami le nidinga mina le lento mntanami ngizoyisusa hey lalala ngizokubusisa ngizokuhlambulula ngizoqabula amabheji umnikelo ophathayo uphatha 255 rand bese uthola le khombo yakho engizokunikezayo namntanami thola le khombo yakho ozohamba nayo mlaleli wami ngiyakumema mlaleli wami inkonzo enamandla le nkonzo yangesonto inamandla kakhulu ngicela bonke abantu bayilungiselele abeze kule nkonzo

0: 7 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka beyisithe kubeni ngamsize ehluphekile engavele ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lomuntu le mali le ibuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abankweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakhole ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
1: Prophethi ngithi ngibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga Mavula kwaliwe kodwa ngifikile izolo. Wanginikeza baba insebenzo yetshe. Ngalithatha baba itshe lezimanga. Ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiya lezili ukuthi silisebenze ngalo. Into eyenzakalile baba ebusuku. Ngivele ngaphupha uma. Uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali. Inde yenzakalile ke baba ufikile umaye ephosheni wasethi kumina ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele uthi nje angizobonga mprofethi amandla akho mayichubeke asebenze amen
2: mavula ngitsangithathe leli thuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho ukukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uchaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga esiphuma kuyona u May imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye insebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakala le empilweni yami ngiyabonga kakhulu mavula ngitsangithathe leli thuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho ukukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uchaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga esiphuma kuyona u May imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye insebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakala le empilweni yami ngiyabonga kakhulu
3: babudokotela ngithi ngivele ngibonge ngaye ngafika esontweni lakho unikeza abantu itshele izitha njobe ngangifika esontweni lakho baba ngangihlutshwa isilwane singilala njalo ngafika esontweni lakho baba ngalithatha itshele izitha ngaquma ngalo kwaba ngathi kubangconywana manje itshele lakho lizitha baba lasebenza ngisasujona isilwane manje kade sagcina ukungihlupha isilwane singilala right sengi right ngiyabonga baba
4: babu dokotela babu mavula babu ngema bezokwethula ufakazi ngolwesihlanu bese enkonzweni yasebusuku olwandle baba uthe wasinika insebenzo zakho ngasebenzisa insebenzo ngomgqibelo ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late ndahamba ndayobheja ekhasini ndino 300 rand ndabheja ngu-100 rand wokuqala ndadliwa ndabheja ngowesibini ndadliwa ndabheja ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina ha 15000 ndiyabonga kakhulu ngensebenzo zakho ndisebenzile ndaba right ndiyabonga baba
5: njengamanje ngicela uthatha ama calls ngicela umuntu othi mprofethi nginesicelo somthandazo ngicela ungikhulekela prophet 1 2 3 usho isicelo sakho inumber ithi 064 518 7159 phone namlaleli wami funa ukubamba ucingo lwakho namhlanje sikhathi seyicelo zabantu lesi kwamavula kuvala uyosakamukela
6: Amen baba ngiyacela umkhuleko ukhuluma nolindi yeshozi yangcathi ngicela umkhuleko
5: banibasebenzi
6: bongusa nobholole ngiyacela bholola kunedakamizeni yegama likajesu ngiyacela baba
5: kulungile mama wami ngizokhuleka uJehova uzongenelela empilweni yomndeni wakho uzolibona ushintsho mama wami
6: ngiyabonga kwenzeke lutho
5: kulungile masi uzongena emkhulekweni wakho mama fona mlaleli fona ngithatha icelo yebo yebo khuluma nomprofet kwamavula kuvala sokumukela baba wami siyaphila Ai ai baba ungalali ikhehla bakamisa iphimbo yebo nkosi
7: yebo bacela ungikhulekise
5: sithini isicelo somthandazo baba ngifuna
7: ukuphumelela ngithole nento zami ney'nkinga la
5: ya ukuphi nendawo
7: kanye konke ne-idile engingenayo
5: kulungile baba wami ukuphi nendawo
7: emawoti ekhekweni
5: emawoti ikhehla ngizokhuleka nawe baba
7: yebo
5: Kulungile. Fona isikhathi sokukhulekela kwabantu. Mama wami lapho zibambe impahla zibe seduze. Ngizokubhanqa konke. Kwamavula kuvala usokemukela?
6: Yebo baba.
5: Yebo.
6: Yebo baba ngisacela ungiphe umkhuleko baba kuna maPakistan angafuni imali yami baba.
5: Ukuphi nendawo?
6: Ngiseverelem
5: baba. Abafuni imali yakho mntanami.
6: Awu baba batsha sezidili manje abasafoni ngisho ukufona.
5: But kwakuyidili yani ma?
6: Yokuthi phela sibenza imali ngami.
5: Oh bavule i-akhawunti ngawe.
6: Yebo baba.
5: Isekhona le akhawunti?
6: Hayi ingakuboni.
5: Oh ikhadi lingakubo.
6: Konke nje kungakubona nje ngoba ne-ID ngithanda kuyithatha manje abasafoni ngisho ukufona loke bakwesikwenze last year lokho
5: wena ohamba wayovula i-akhawunti wasusunikeza bona izinto wemama kodwa Jesu yini ungeze uzongibona sixoxe eduzane hawu
6: Ey baba masenti baba
5: awu kodwa mama ngicela uyiboleke imali ngizomkhokhela lo muntu oyiboleke kuyena mama awuze kimi hawu
6: Buyiguye lo nkonzo yantambama
5: awu sekukude mama ngolosihlanu mina bengifuna kusasa hawu
6: kusasa baba
5: yebo ngizokhulela manje kodwa laludaba lakho lifuna sihlebe eduzane ma
6: Ngizokuzama baba ngiboleke imali yokugibela.
5: Ngizomkhokhela umuntu oyiboleke kuyena woza kimi ma.
6: Okay baba.
5: Awu kodwa mama uJesu wasisiza emhlabeni. Ufike wemama ngo past 12.
6: Okay
5: baba. Mama nkosi yami bakithi awu into encane kakhulu kanti le nokukhuluma ngayo. Wena uthi uhluphekile wena uyisigwili fika kimi.
6: Yebo baba uJesu.
5: All right. Fona mlaleli usho isicelo sakho somthandazo. Fona. Sikhathi sakho nomprophet. Kwamavula kuvaliwa sokwemukela.
7: Yebo baba.
5: Ya.
7: Mina baba ngikhala ngamathu bomhleli.
5: Ungadina khetha mina ngelo vali red emva kwakho.
7: Yebo.
5: Oh wena ufuna amathuba omsebenzi.
7: Yebo baba.
5: So khuleka kehle lami kuzovula kuphi nendawo? Usukatukuzwa. Kulungile baba kuzovuleka kehle sokhuleka manje. Sondela duze komsakazo wakho baba ngoba sengizodedela umlilo manje ngizokhuleka baba.
7: Yebo, ngiyabona.
5: Ya. Fona mlaleli wami.

0: Shekinah. It's Tiba Mnaisi with Brandon Zuzu. It's called Say You Love Me. You know, sometimes I think this thing is going to force it. Is it?
1: Yeah.
0: Njalo uyangithanda akazi nifale akhep nje akudana. Njalo yazi ngiyakuthanda kanti ayikayimini. You know, so sometimes ezinye izinto kumele uvele uyibuthule uyibuye. Akangitsheli into uyangithanda. Uyangiziba. Why ungakhumbula ukungitshela ukuthi uyangithanda?
1: Awusazi.
0: Awusazi ukuthi siyathandana la.
1: Fasikhumbuzana-ke manje.
0: Cha, fasikhumbuzane vele kodwa manje wa fanele ngikukhumbuze mina ukuthi ngiyakuthanda hayi ukuthi fanele ngize ngikukhumbuze ukuthi ukhumbule ukuthi uyangithanda
1: manje ngoba ukhona une amnesia nathi kwethu mhlawumbe sesikhumbuzana
0: nje da ukweyisa nje nokuthathana incane ukuthi omunye le stimule bese sigibele sesifikile station
1: akasabona omunye
0: hey
1: ngayisho
0: ukuthi Uthi
1: ibalekile lokukhumbuzana
0: kodwa sasuka kude ka bathu munyawo sesifikile ke siyakho
1: kodwa kubalele lento ethiwa Mario type ngoba iyo type izohlezi nikhumbuzana
0: yona masikhona
1: abantu abangakhumbuzana right
0: now
2: sanibonani kune FM ngicela ukubingelela ochiliza bese ngibingelela umzala bese ngibingelela
1: usho umuntu wakhe
2: njalo
0: Oh Mario type.
2: Ngikini yaphila ngonyama, mpongo zingelwayo.
1: Awu wakithi wena.
2: Angizazi yibo ngizosa kanza kamthuli ngicela ukuchilisa.
1: Amawazi indlovu
2: qedile. Ngina ke nawe mfethu uma ngathi ne uchizo angikwazi ukukhubeka. Kodwa ingonyameni bantu shimi.
1: Yebo.
2: Ngihamba le ingonyama mina.
1: Kuphuka.
2: Bese ngishile mama eceleni kwami.
1: Awumzazi.
2: Awu mashandisi. Mashanda pa.
0: Awu.
2: Isifene nawe lesana sami. Sesele lo hlelo lwenanda FM enkosi. Danko.
1: Danko bafo mpatsa hle makoti wakithi lapho. Imali yo type ngempela. Yazo

0: isinga isinga lolu olidoba izinhlanzi ngifake lona ngingafunda ukuyisethela mina ngayisethela ngasethi hayi iyaphuma le nto engiyifunayo ngiqala lapho mntakababa njengoba usho ngimsile ngiqala lapho sasithi isiginci sekopi
1: impela ngiyakhumbula sasizibiza isiginci sekopi. Now umculo wenu uthwele umsindo yaseThekwini yakwaMashu kanye neyindaba ezijulile especially mhlambe kuthina especially manguni kubaluleka ngakanani mhlambe kubaculi baseNingizimu Afrika ukuvikela nokugcina this sound namagugu omculo wesintu.
0: Mntaka baba ngiyajabula kabi ukuthi ngibe semoyeni ngoba moya emoyeni usho into engaphakathi kuwena.
1: Yebo baba.
0: Lo mculo lo wesintu uyathanda ukushabalala manje.
1: Yebo.
0: Uyathanda impela ukushabalala kodwa ke ukhona ngoba sisaphila thina. Ngijabula kabi ukuthi mina ngisaphila and ngeke ngihlukane nawo. Abantwana ke laba abakhulayo manje abama artist.
1: Yeah.
0: Abama artist impela umusic abawenzayo ubona uthandwa kakhulu.
1: Yeah.
0: Into enza konke lokho. Ama radio ethu lawo noma TV ethu lawo. Ngeke nje ngiyathemba uyayazi lenkunzi yasePitoli okwathiwa uDr. Philip Thabane.
1: Oh yes, yebo baba.
0: Yebo mntaka baba, baningi sebadlula nasemhlabeni. Umculo wabo udlalwa emradweni. Awudlalwa kuma TV.
1: Yebo.
0: Umculo udlalwa kuma TV ilowa namhlanje owabantwana. And yaba nabo yabajabulela ukuthi bawenze lo mculo ngoba phela nabo bafuna ukuphila. Thina lo wethu nathi siyaphila ngawo kodwa sokuyivela kancane mntaka.
1: Yebo baba.
0: Sokuyivela kancane sengathi isikhathi singahamba-hamba sisibuye sishintshe.
1: Yebo.
0: Ukuthi ukuthi uma uhleli nje ekhaya uyibukela iTV ubona qhamuka imbodlomane
1: amahlathini esho.
0: Esho nje. Ukuqhamuka omama usofuna ugcina. Besho nje. Manje angazi leli bhokisi leli esalethelwa lona ukuthi kanti umculo wethu lo wesintu kungani ukuthi ungadlalwa ngoba sengijabula kakhulu nje ngoba khona sebayibambile umaskandi wona okhona.
1: Yebo.
0: Njalo.
1: Yebo.
0: Ngoba umculo wesintu kodwa nawo futhi umaskandi akuseyona lo engakhula ngawo mina ubaba umgashiwe.
1: Yebo.
0: Ababeshaya into yangempela. Nabasadlula-ke nje phela emhlabeni ophushukela
1: kuzokala kahle
0: kakhulu sabakha abafana sebakha esabe isitayela manje akukubi siyakujabulela nalokho ngoba yonke into phela emhlabeni hambe ishintshe kodwa-ke ngiyabacela abafana laba abakhulayo abenza lo mculo abawenzayo babeke imali imali bangadlali ngayo ngoba bayithola impela uyabona nje bakhona engibakhulisile nje mina ngawo lo mculo wamanje ngabayala ukuthi niyabona-ke mina enza lo mculo nibeke imali hayi bangilalela onke osinathi maphumulo-ke la ngikhuluma
1: ngayo. Simbongele kakhulu Black Coffee
0: namhlanje bambiza ngoBlack Coffee.
1: Yebo baba. Now ngiyafisa ukuthi sithinde nalaphaya kusibusile ngoba-ke usuhamba nalo eyiqhawe kakhulu elishaya isiginci ngisibusile sicela ukubingelela nawe bhuti wami ngapho on that side siwucoshacosha nalapho ngakuwena bese siphinde sibuyela nakubaba ukwabelana inkundla nomuntu mhlawumbe ohlonishwa kakhulu emculweni njengodokotela uMadala Kunene kukufundiseni ngalolu hambo mhlambe yini ongathi uyifundile kuwena empilweni nasemculweni nje imbala nasiqu sakho
2: sawubona sisi siyabingelela nabalaleli emakhaya sijabule kakhulu kuba eshowini yakho Kimande ubaba ozalayo sibaningi kule nsizwa le ekhona kule khona kuningi ke asifundisa khona kodwa nje okokuqala engakusho ubaba afundisayo ukuthi ayikho into edlula uthando. Yabona uthando Mpimande usifundisile ukuthi umuthi omkhulu inyanga.

0: sendayo akekho right akahambi ngona veze ngokukhulu hayi mina
1: hayi wena
0: ekuzweni kusho ukubuya bayabulala nabantu abathandana bayabulala nje asekho abasana sixazululo sekuyisixazululo nje umbulala noma ukumlimaza umuntu umlimaza ngale ndlela yokuthi umuntu uyafana ukuthi umbulele ephila ephile ya ngibona mina
2: Asibonga kakhulu Nicole Njapa sibuya sesibuya nge4x4. Nazi esiwu4 sanamhlanje makwa ku number 1. Ayibo. Hamba no Quest abathi ilanga. Washa. Number 1 wakuleli isonto. Number 2 sithe CC beno Donald bethi landela.

0: kakhulu ngeyilwane nje imbuzi ikakhulukazi okuyona sigcila kuyona
1: cishe ukhulumele igama leyilwane
0: yes
1: nje busushilo ehlatshwayo noma okuqhutshwa ngazo impilo kubantu ngicabanga ukuthi siqale enkukhwini kwegani sifike embuzini
0: yes
1: sizuleke embuzini sizofika enkomeni ngoba zintathu phela ilwane ibalulekile yes inkukhu uyakhumbula ukuthi naye iyangena ngoba yes iyona ibizwa kanye ukuthi ijumu ngoba umuntu uzothideka phela tho ijuba ngazi ukuthi lenelizayo
0: leli balichusa phambili
1: manje bathi ukuhloniphisa kuye kuthiwa ijuba amahopo
0: babusuke yes
1: yes ngicabanga ukuthi uma kushweleza kushwelezwa ngawo amahophe zinkukhu kumuntu ozomlahlekela ligama kodwa ke umsebenzi noma umsamo umizwa imbuzi
0: babusuke
1: yes
0: sakhuluma ngayo leyo ndaba ukuyishaye babushuku le eyembuzi ezidla amabhele enkukhwini kuhlukile yini noma kuyafana nje kufanele sisebenzise ikhona le esijwayele thina ngoba samaZulu sinenkani yethu kukhona le sizinkukhu yesiZulu angazi noma wayibingelela yathi yebo ngesiZulu yini but ngoba phela yonke into ingathi thina abantu noma so kukhona into ekanjalo ukuthi kukhona le nkukhu le eyindaweni eyiningi ukuthi ngikhulele emphakathini wakwaZulu so bathi inkukhu yesiZulu angikwazi angifuni ukuthi ngibe kanjalo ngoba uma kuthi silalela umuntu okaXhosa noma umuntu oyiPedi obesethawo unenze njani kanti lapha emsakazweni but mina ngikhule kushiwo kanjalo angazi ngakubo mhlawumbe usezo silekele lesitshelo sichanga kithi sibiza kanje
1: embuzweni wakho awuthi ngizothi ngikhuluma iqiniso kodwa lisukelayo
0: babusuku
1: kodwa elenziwa umbuzo njengoba ngizowuphendula
0: yes
1: thina samaZulu thina
0: yes
1: aba phezulu kuthiwa imaphi
0: sezulwini babusuku
1: thina sini
0: samaZulu babusuku
1: khona umlando engiye ngawuzwa
0: yes
1: sikhathi niphambulini bakhona ocopheshe abawuvusayo manje nje ubizwe linyakaza
0: yes
1: ukuthi lapha asiqale ngala Eastern Cape
0: yes
1: kula bantu bakithi laba basebampondweni
0: bakwaXhosa yes
1: angithi uyakhumbula ukuthi ngesikhathi kulahleke inkomo ikashaka wagibela phezu kwentaba sibe ngikhohla ncane igama layo le ntaba agibela kuyona kuhamba ababutho ngaphambili ebheka le nkomo eyilahlekile zenkosi
0: yes
1: uma egibela entabeni uthi nazi inkomo zami ivele ngeyimpondo lapha njengoba kwathiwa kusemampondweni kwakwabantu abasukaphi emazulwini
0: yes.
1: beyale
0: oh
1: belandelwa ngalezi nkomo
0: yes
1: right uma uzwa ngala usoshangana umuntu ohamba noshaka
0: yes
1: elinye lamakhehle ehamba noshaka belizimpu usoshangana ngoba kuthiwa naye usoshangana wakuthi usoshangana nje ngoba igama lakwa umashiya ngane
0: babusuku
1: masithoma ushangana
0: yes
1: uma ufika la kuZimbabwe uZimbabwe lapho lokhuzaneni isho le ndawo la kabulawayo la khona khona umuzwe inkosi angithi
0: yes
1: manje yabona uma uyibheka le nto ilandela yonke kusekhali khulu la kaZulu
0: babusuku
1: noma ngangavuma phela umuntu angangavuma ngikhuluma ngomlando akithi
0: yes
1: uyalibona ukuthi ikhali khulu la kusuka khona wonke umuntu omnyama ukuthi kukuphi
0: babusuku
1: akusho mina kusho umlando
0: bese ke bayasaphazeka
1: ya singaphikiswa phela ngoba ukuphikwa kwabekwa kodwa uma uzophekisisa kusenkotheni la emazulwini
0: babusuku
1: angisho ngenkani kodwa ngilandela umlando njengoba ngusho nje
0: yes
1: ngaphandle ke uma ungaphikisa mina phikisa umlando
0: yes yes babusuku mina ngikwazi phela ukuphikisa noma ngikuvumele lapho kodwa ngoba kuye kutheni othi umlaleli nami ngishilo ngathi ngiqhuba le nto ukuthi abantu yithi
1: manje nake sengishona ukuthi la ngifuna ukufika khona umsakazo uma ukuthi thina sithe inkukhu yesiZulu
0: yes
1: nenkomo yesiZulu anikhi icala lapho
0: nayo uzoyibiza ngenkukhu yesiXhosa uma ukuthi
1: no akufanele ufuna ibize ngegama lasekhalikhulu
0: uma kuthiwa amaZulu ayarubhana
1: no kodwa mina engikwaziyo ngimile nje kutheni ngikhuluma umlando
0: yes
1: Opalwe phansi njoba ngushilo
0: nje. Oh yeah. So yipi inkukhu ke babushuko oyibona i right ile yesizulu noma ile yesilungu le esithenga la kube lunga.
1: Mina ngokwami.
0: Yes.
1: Uma kuthiwa uthinta umsamo. Ngithi mina ungawuthinta ngenkukhu zesizulu. Uma ungayifaka lezi silungu. Mhlamba ngazi noma ngiyibona ngathi mawuyibeke bekile insuku uqinisa iphaphama
0: babusuku
1: ngoba mina ngiyasaba ukuthi uthinta umsamo ufuna ukuthi uqaqeke umsamo ukuthi uthinte ngenkuka la mthuthu inkulu ngakwazi ukubalekiswa naye imvula izulu imalini ngafela khona lapho kanti le lisahloma nje
0: babusuku
1: ibonwa yona umuthi igijima yaphezulu iyoqasha
0: yes
1: okhomba ukuthi timing kanti vele nomsamo ufuna utime phela
0: babuso yakikileka nokikileka
1: yakikileka nokikileka lokuthuli nje manje ngibona sengathi silokho kungathulisa izinto mhlambe kungcono ke noma uyifaka uyifaka esandisweni ngoba ithambile kahle yona idleka kalula kodwa kulezo zoyimisa kufana nomulobona sengathi ungathi mawulobola kuze ungamlobola umfazi oyisithithithithi nje umlobole ngamaplamane umfazi noma esefikile ahlwe na ukupheka uphuthu lo lapheka iphuthu lo half cook uthola ukuthi akasakwazi nokuqhuba nje nazo zonke izinto ezomthetho nama services asekhala khane khona ngenxa ukuthi wamlobola ngamaplamana manje lento ayikhulumi
0: inkomo zebhuku
1: ya engazi ukuthi ungathi imvimba nomqhoyisi za inkomo ihamba phambili wenze kube inkomo zesinto
0: isingone
1: yes angithi bona ezesingone ukuze lento izohamba kahle
0: yes
1: manje lento yola mthuthi ngaba khona yona kodwa kungcono uma uzothasisela kuba khona kodwa kwezulu
0: babusuku
1: okuzodonsa lento
0: babusuku ngokuthi inda le ndaba ngifisa ukuthola ukuthi indaba yombala wesilwane sakuyona inkukhu nje mhlambe nembuzi njalo njalo iye kibaluleke yini indaba yombala mayibaluleke libaluleka ngani ukuthi le nkukhu ebomvana inkukhu eminyamanyane angazi ukuthi ngazi le yombala kuphela oh ikhona futhi neye emhlophe angazi ke enye mhlambe umbala uyathindeka yini makuthi mhlambe kwenziwe umsebenzi yesintu nanokuthi ke ungena kanjani umbala wenkukhu mhlambe singakafiki embuzini
1: ngiyawuza umbuzo umsazi
0: yes
1: sicala imbala ongathandeki nje umnyama
0: Oh
1: ngoba uyabaluleka impela imbala
0: la imbala lakithi
1: ba ibala lenkukhu elimnyama nje lisigeza bomnyama futhi
0: oh yeah
1: ningena la izinto sizenza khona sibe emnyama liyangena la futhi sixaxa khona izinto zemnyama
0: babusuku
1: ngoba phela khumbula ukuthi ivalkishwa mefo
0: yes yes
1: yes so le emnyama isebenza makunjana mase kuthi le ebovu iyawenza umsebenzi
0: babusuku
1: inkukhu ebovu kodwa isikhathi esiningi ivukela idlozi lakini nasekhaya kobaba ngabe inkomo ngabe inkukhu ngabe imbuzi
0: yes
1: ngoba kuzongilalela kuvume kahle lokho akhumbule ukuthi umuntu menza amagobongo kufuneka imbuzi ebovu ngoba isuke izophothula umndiki umndikini idlozi lasekhaya kobaba Ingakho ngithi umbala obovu wasekhaya kobaba.
0: Yes.
1: Uyabona lobuhlali lo.
0: Babusuku.
1: Umlaleli uzolalela ke bunjani?
0: Ubovu bomhlophe.
1: Lokho ngifaka ezandleni.
0: Babusuku.
1: La kubovu khona idlozi lasekhaya kobaba. La kumhlophe khona labo mama. Futhi nenkukhu soyibona idiya ngamaphi kahle kahle mhlophe.
0: Oh yeah, yakubuka mama.
1: Yakubuka mama. Ngokomthetho kunje.
0: Babusuku.
1: Uma uhlabakini ungahlaba into ebovu ngokomthetho.
0: Oh ngihlaba uma ngihlaba kube kababa kumele ngihlabe ibe.
1: Eh ugoda uma uhlaba ngala sekwashintsha ke manje kwase lendigcinwa izangoma. Ukuthi ma kuphothula uphothula umndeki ngembuze bovu uma uphothula umndawo uphothula ngemhlophe. Kusho ukuthi lento vele nobuhlani nje babu umndawo.
0: Kwakuvele kunjalo vele.
1: Lento ufuna ngabe nje ukuthi uma ngiyokhanyisa kobaba ngihlaba lebovu. Uma ngikhanyisa ethongeni la umama kumhlophe. Njengobuhlali sifakazela.
0: Babusuku.
1: Uzayiphikisa kanjani ngoba naye iyazisho.
0: Yes.
1: Uma se kodwa inkukhu yabo mama ke. Ngoba khona othi hayi inkukhu yabo mama impangela ngiyamuzwa lo shoyo.
0: Yes.
1: Uqinisile impangela inkukhu yabo mama.
0: Babusuku.
1: Bese ngisho mina ngokubuhlalo angithi uzothi ngitheni.
0: Yes.
1: Ngithe mina ngokubuhlalo njoba bubo vule kumhlophe ukukhomba ukuthi lokho kumhlophe.
0: Bakubuka mama.
1: Lokho kubovu.
0: Bakubuka baba.
1: Yes, kodwa ke. inkukhu yabekwa phela yabe wabadala sikhule sivele sinjalo iqhamuka komalume iba impangela
0: impangela
1: kodwa makwenziwa lesimo samagqobongo
0: babusuku
1: iba impangela
0: okay
1: ma uzocabanga ngazi noma noma sizoyihlaba yini kufuna sithole impangela kodwa nje makumiswa igqobongo inkukhu empangela iqhamuka ekhaya komama
0: babusuku so la kwimbuzi nenkomo umbala wayo ke ibaluleke kanjani ngikhumbula esinye story engangisibuka nje ngisawumfanyana impela ngisabiza abadlana esakuthi ubambo lwami ethethe umalume lapha yalo wayefaka lamacica ayiqhaza ezinkulu wayine ingale yodwa ethi usindisele inkomo ezimnyama inkomo zamabhadi lezo lobona ngeenkomo ezimnyama ikhuluma into engathi kanjalo nje impela ngizokhumbula ama lines akhona kwiinkomo kumi kanjani kwinkomo nembuzi umbala wayo ushoni
1: awengithi nje imbuzi mayemnyama zikhona izinto ezenziwa zona futhi esuka ikhanda bomnyama njengoba phehlula amanzi amnyama nje
0: oya yes
1: iyasebenza lo mbuzi emnyama uma kusuke kwenziwa izinto zokuganga kodwa awengisho ngithi ngiye ngikubona ihlatshwa leyo mbuzi angave ngiyibone ngithi ayikave yahlatshwa imbuzi emnyama la ngizelwe khona nje ubaba ayikave
0: yasebenzela ibrayi
1: lo akave nje shebrayi angifuni uqama ngawufuna impela umndeni wakithi angave ngiyibone imbuzi emnyama le engaba khona
0: yes
1: kodwa ngiye ngiyibone kwabanye abantu imizi yabantu ihlatshwa imbuzi emnyama yenza umsebenzi angazi ke noma kuye kubalungele yini kodwa enkomeni ayiyasebenza noma emnyama kangazi ke noma kwenza ukuthi ngoba into enkulu ingashoniswa apha ziye zahlatshwa ke kithi impela ke nasemndenini yenkomo zemnyama angifuni uqomanga
0: yes
1: yes
0: Sikhulumisana nobaba usalezo mzebe babusha ngase ngumelapho wendabuko uphinda beyisazi samasiko ufisa kube ngxenye yohlelo sebenzisa inombolo ethi 0687649969 noma usilandele ku Facebook at inanda 88.4 FM update ukuze ke ukwazi ukuba ingxenye ke yalo uhlelo lwezindaba zomphakathi injobo ithungelwe bandla kethi nje ngo 7:30 sobe sisebheka nje ama voice note akho sebenzisa inombolo ethi 0687649969 babusha kona into ngifisa sithi kuyibheka le yenkukhu ihamba kanjani ngoba yenkomo ngiyakhumbula ukuthi indaba yenxeba sayikhuluma ukuthi umuntu oyohlaba inxeba ngeke nithi noshuku bese nilanda ugina eyisukela le nyakathi ukuthi akaze ubulala inkomo kumcimbi la ekhaya
1: but bayakwenza
0: so ngifisa ukungena ke kule eyenkukhu babusuku ngiyakhumbula ukuthi ekhaya doyinsizo zikhona kodwa babe nakho ukukhomba khomba mina imini ngangingi ngoba engathi babe ngikhomba ukuthi ngine gazi kusho ukuthi noma babe ngifake inkingi bafuna ngikumbula lezikhuku but isikhathi esiningi kwakuba yimina because kwakuthiwa hayi angahambo so ngangigcine sengi-understand angisazi-ke ngoba sengingasahlali ukuthi kwenzakala kanjani but imini isikhathi esiningi kwakwenzeka nothi futhi ukuthi kwakwezomsebenzi uma kuthi mhlawumbe inyama nje so kwakuyimini ozothunywa nje ukuthi hayi awe inqumo sobe siqhutha kanje kanje so ngifisa ukuthola ukuthi kulezi zomsebenzi kuba kanjani cause umama wayengichazela indaba yokuthi kunomehluko manginqunywe mina noma inqunywe umunye umuntu even nanamahlule egazi kuyona kunokuba nomehluko so just bethi angikaze ngibone in detail kuba kanjani kule yemsebenzi nanokuthi ke ikhona into enjalo khona kuyiqiniso yini ukuthi mhlambe kuba nomehluko isilwane masinqunywe umunye umuntu mhlambe lona egazi njalo njalo
1: awengithi mhlambe ngabe ngibuza umbuzo lapha la uqale khona ukuthi kwakuye ekhaya kule kubizwa wena uma kuthiwa inqume iy'nkukhu bengifuna ukubuza ukuthi wena nowomncane kubona bonke
0: ya imina umagcina
1: kufanele-ke phela inkukhu into encane inkukhu into encane efuna-ke inqunywe umuntu osheshayo nje omncane ngoba into encane ayo inqume inkukhu yabona mhlawumbe uma sidlula lapho-ke singena ephuzweni lokuthi uma uyibulala kuyenzeka yini kuthiwa kushintsha igazi
0: yes mhlawumbe kuhlukane izandla zenkukhu ukuthi ibulawo ubani ibulawo bale
1: kahle kahle isintu sithi enoma ngabe muphi umuntu ozombulalisa isilwane ngiyazi abakwenzi ngiye ngibona nganoma ngoba bengazi kodwa sizobatshela phela la ngoba uyazi nawo ukuthi sifundisa isizwe thina futhi bayafola basho ukuthi into abayithola la ekhaya bathole indaba ey'nkulu kakhulu basixhuxhumezela-ke uma benza kanjani engingakusho msakazi ufuna kuqinisekiswa ukuthi umuntu ozohlaba isilwane abo umuntu ohlambulukile wani ongazivuka umfazi wakhe nomntombini abuya zohlaba inkomo

0: ngoba ziyathonga kuyiphutha elikhulu lelo efunaka ukuthi umuntu ozohlaba isilwane la makuthiwa kwenza umsebenzi akube umuntu mhlawumbe ugcina umlingani wakhe kuno 3 days aseuhlayelwa hlambuluka futhi kwayona leyo 3 days uma kuwumcimbi kade angaqala aqhume ngasiqunga noma yosigeza ngaphandle avuka phalazi kuseni mese yogeza lesiqunga ngaphandle kwenzele ukuthi ngampela ithuza likho kuyena mezongama isilwane esihlabele umsebenzi kubantu abadala ingavele ithathwe nombanje umuntu ekade eyothenga la kuthengwa khona kuthiwa azohlaba inkomo yedlozi la ezinye izinto abangayinaki abantu bakithi eyikhandi bumnyama emsebenzini wabantu abadala ube nephunga kubanikazi bawo kanti abantu abawulindelanga into yokuqala leyo number 2 isilwane masesila sizohlatshwa lo muntu ozosihlaba afake usawothe emlonyeni
1: Yes.
0: Omadla kungaba yilo fine ngoba unga usukubabe kakhulu wena usheshe uphela. Athathe lo madla akhwife leso silwane ngo South. Wenza ukuthi akhathaze izinto ayisebenzisayo emzimbeni. Ngoba phela ngicabanga ukuthi abantu abavame ukulala izilwane abantu abayinsizwa abasebenzisa izinto. Angithi yabo. So uma kuthi umuntu osebenzisa izinto zakhe emzimbeni njoba siwe sikhotha nje ihlungu bani bani ubona ongizwa lapha nophoya mtakala namabutho okukhotha lezi ayihlungu lezi ayidlali mewa kwazi inkomo la ingavela izaca thola ukuthi sesidla inkomo icisha imlile umjwaqo ithenga ikhuluphela izinto aba ayisegazini kubani makathi usawuthi ikhwifa ngosawuthi kanje Yeah, baleka mafutha.
1: Babizo. Ngithi kuzuzuka wenze ni test. Shithe abantu abadala babesifihlele kulazi.
0: Kwakuthi i test.
1: Siwa ngikube mnandi mungawudlanga sawutweni oshoshayincwe.
0: Yeah, kodwa ke ngicabanga ukuthi kuyinto efanayo ngophela inyama imnandi ngamafutha.
1: Nanokuthi into engiyibonile ngakithi bafike basinikeze izinto bayifihle ukuthi kuzokwenzakala noma yini. Bekunikeze into kungeyona benzela ukuthi ungayenzi
0: le. Not ngoba kuyingakini kuphela into lesikhuliswe ngayo. Bekuthiwa singachamele emanzini ngoba siyonqunywa yilokhuzane inkalankala la ngaphambili siba amantombazane ungayinesinebhodwe lesizulu ungene ngale emadodeni ibhodwe lokudla uyongena ngale sihlini samadoda ngoba uzoba nokuthi okukhulu angithi akokushisa singaphansi so izinto ezasixwayiswa ngazo lezo ngoba kwenzela ungachameli emanzini uzoba intombazana akithi kwakwenzela indaba ukuthi akube khona inhlambuluko amanzi ahlambuluke angangcoli kwenza ukuthi abangezansi baphuza into esinama-gems so izinto ezayishole besingatshelwa thina ukuthi kwenzakalani mina izinto ey'ningi ngiyithole sengemdala ngikhule isho amathumbu lawa ahele enkomeni ekuthiwa amanyiwe engadliwe umfana omncane ya ilokhuzane isho namanje amanyiwe edliwe abantu abadala inanzi dloko ogaba ngasazala ekhaya awudli sinoma yini ngangazi kwakuthiwa idliwa nje lo nyama ungazi uma usumdala uyakwazi ukubuza usesha uthola ukuthi oo kwenze ukuthi
1: yes babusho ngifisa singene kwindaba yesiphandla isiphandla ngiyakwazi ukusikhipha nakwinkomo noma igcine embuzini indaba yesiphandla kungani igcine embuzini ngoba phela
0: imbuzi iyona isixhumaniso sethu nabalela
1: yes
0: kahle kahle lapha kunkomo lento uyibuza kahle akho into engifuna ukuyifundisa abantu bakithi
1: yes
0: uyabona ke le engizoyisho izosusa umsinda ngoba baninga abangayazi nabangayenzi
1: yes
0: bakhona kodwa futhi abazoyazi
1: babusuku
0: ya ngiyalaphayela embuzweni wakho ukuthi yini isiphandla senkomo singaba khona kube khona esembuzo ilokhuzana inkomo eyalapha esibayeni imbuzi iyona ethatha iyothetha idlozi emsamo eyisixhumaniso sethu nabantu abadala ukungena kwenkomo ingena ngesigiyo nokwandisa ukudla isigiyo ukuvula inkundla ingakho uma ubika umuzi nakho-ke lapho engifuna ukuya khona uma ubika umuzi uthenga iy'mbuzi ezo-2 ngendlela obikwa ngayo umuzi khona le mbuzi eyalapho ekhaya elikhulu ifuna ibulawele khona enkotheni mase kuthathiwa umlenze noma uhlangothi sekuyongena nalo ngala la kuzofika kuvuka imbuzi okungenisa abantu abadala wangithi umuzi ubikwa kanjani uma se usukwenzela kakusho ukuthi leyo musubiye ngokuphelela ingakho-ke kuthiwa kufake ukhokho emva kuba kade bafakile abantu abadala ungena kanjani ukhokho kuze kuthiwa ungena ngenkomo 50% uyayazi lento engikhuluma ngayo.
1: Oh yeah.
0: Kuzokwenzakalani njengoba kufaka ukhokho omfaki ngembuzo. Ukhokho uyena umnikazi wekhaya ngempela kahle kahle. Because uyena umdala ozala umkhulu ngomuzi wakhayo. Kuye kuthuka abakwakho kahle umuzi kwamkhulu. Angithi uyazi uma uhlaba ukuthi memeza ukhokho memeza umkhulu memeza uyihlo. Uyihlo usukuma naye manemi sami.
1: Yes.
0: So ukhokho ke ufaka kanjani ngenkomo? Inkomo uvula inkundla ngayo uma usubekile umuzi. Uyivula kanjani inkundla? Uyivula ngoba usufuna kugiywe. Uthathe isihlangu bakugiye abantu bala ekhaya, bakugiye nabendawo.
1: Babuzu.
0: Bagiyele ukuvula inkundla yokuthi inkomo isingahlatshwa la. Kulesi bayagiye. Kodwa ngiye ngibona kwenye indawo kubulawa inkomo kugiywe. Ingavangi bekhona inkomo ekuqaleni yesigiya. Ngathi noma kuzwakala kahle yini.
1: Kunenkomo yesigiya babushu.
0: Okuyiyona evulayo le kuthi ifake ukhokho.
1: Babuzu.
0: Uma seziyavuleleka ngenkomo ukuthi ingahlatshwa ekhaya. Nothi ukuthi ubike umuzi ngeyimbuzi masohlaba inkomo. Ingavangi bekhona inkomo yokuvula inkundla. Angalomngizwa
1: usuzohlaba wena ukhokha ukamngenisi
0: awukamngenisi ngoba wagcina ngeyimbuzi khokha akekho ngaphakathi bazohlakala kamakhanda ngoba ngicabanga ukuthi mangithi 50 mncane u70% awuyazi lento engikhuluma ngayo bazi ukuthi umuzi nje ubikwa ngeyimbuzi sekuphelini
1: babusuku ngike ngizwe indaba yokuthi kuhlatshwe la ekhaya kukhona bangayidli inyama la ekhaya angazi futhi noma makushadwa makushata ngibeke isibonelo nje ngishadisa ugogo nokhulu emcimbini okanjalo obaba angazi noma bayidli leyo nyama noma kuba kanjalo kukhona kodwa into engathi kanjalo ukuthi la ekhaya kunomcimbi kodwa khona bange bayidle futhi le nyama ehlatshiwe kusukwenze njani makwenziwe into enjalo noma ikhona into enjalo kwazulu ukuthi mhlambe kube nomcimbi thizeni ngenxa yokuthi ungathi noma ufaka nathi phakathi singasedlile silwane esihlatshiwe la ekhaya
0: ikhonte kanjalo kodwa iswe kusakhezeni lonto
1: babuzu
0: isilwane sosiqonene nokgeza
1: oh yeah
0: mhlawumbe kuyasekhaya
1: yes
0: akufanele nina nabasekhaya nidle isilwane ekgezwe ngaso ngithi amanzi athi ugeza ngawo awaphuza upheki ngawo
1: oh yeah
0: yeah ngoba kathi ugeza ngawo
1: yes
0: uwabonini
1: babuzu
0: kodwa mangaqhamuka ungawabonanga noma ungazi yabo nje mhlawumbe nje awuthi chathe ngawo 10 meters.
1: Yes.
0: Uma ngase ubona umuntu uhamba la ichitha amanzi angcunu ngeke uphuze ngezansi.
1: Yes.
0: Aswayeke la ngoba nensimbi.
1: Yes.
0: Ngoba wena umbona ukuthi uhamba naye venawe wachitha amanzi wabona. Lawa banakile. Bangaphuza abangezwa lutho. Kodwa wena ubonile. Kanjalo nembuzi suka yokugeza le.
1: Babusuku.
0: Wazi ukuthi ayogeza. Akufanele ukudla into enjalo kodwa laba bayayidla phela ibuyela lapha ekutheni musu uhamba udla imbuzi zabantu.
1: Babusuku.
0: Yizo zonke lezi zinto sikhuluma ngazo.
1: Yes.
0: Ko ngifuna ukukuhlopa lapha ke umbuzo wakho uphendeka kahle.
1: Yes.
0: Ngisazile ngangagcina ekuphiliseni kahle.
1: Yes.
0: Ikuyikona ukuthi ke isiphandla ke senkomo ke asingeni. Asifakwa safica kunjani?
1: Babusuku.
0: Kufakwe sembuzi ukuyoneza umsebenzi.
1: Yes.
0: Ngokwazi kuba inyongo kuphela.
1: Babusuku. Ukakwazi ukuthi ube ngxenye ke kulolu hlelo ngokuthi ke usebenzisa inombolo lethi 0687649969 0687649969 Pastor Pindlovu ukhuluma noSibalo.
2: Ngilele hawo Sibalo wami. Hey unjani Sibalo wami long time. Eh babugina ngiyabingelela lapha emsakazweni na FM sibabingelele kuzo zonke indawo zakhe KZN. Mase ngithi Sibalo wami ake ngibuze ukuthi mhlambe njengomzalwane mhlambe yini mhlambe kufanele ubike ngaye ekhaya ukuthi wena usumfundisi noma umshumayeli noma uyibishop kufanele ubike ngaye ekhaya mhlambe ngabe inkomo noma ngabe imbuzi noma ngabe isihlabu what kind of animals ekufanele ubike ngaye ekhaya ngizolalela emsakazweni ke inqanawe elikithorich wagqiba from Pastor Pindlovu amen babshuku I like that babshuku
0: usibali wami lo wesibali izandla idlula ikhanda ngizwe kahle umbuzo wakho
1: yes
0: uphile nje sibali wami sihlale sinaye usibali la
1: Yes.
0: Ayakhethi impela hlale sinaye.
1: Ugatshile.
0: Manje usibali wena babukhenga.
1: Yes.
0: Embuzo la ubeke obuzayo. Uyacabanga ukuthi ngisizwe omunye umama ngicela ukulalela ngoba ngimtshethi ngikule stage. Ngale ikhathe ifanele.
1: Babuzulu.
0: Labo mama bebelukana. belugana inkehle yasemhleni lento yomama yabo.
1: Oh yes.
0: Kwadluthi ngifike ngahlala eduzwabo ngaphakathi eduzwabo ngacela ngihleli lapha ngoba ngithenga i-cold drink khona la bengisuka khona.
1: Yes.
0: Wasuke xoxaneka izinto besixoxa. Ngase ngithotha umama kubo uyiluthele abazali bayiluthele. Kodwa yena wakhetha ukusonta kaShembe ngokuyithanda nje inkolo.
1: Yes.
0: Kodwa utheme ehlola kwatholakala ngathi indlozi yaseluthela ayikasuki kuyena.
1: Babusuku.
0: Oh yeah. Uthi mile ndimdidile umethola ukuthi ngumuntu kanje. Ngokwengxoxo beyingena nje.
1: Yes.
0: Ngoxoxo. Sengi asikisi. Sengiphendula lo mama akizophendula usibazi manje.
1: Babusuku.
0: Ngithi mina lalela ke mama. Ngoba ekhaya baba maluthena lengilozi yobuluthele iyakuhlupa kanti usuyiNazaretha noma abantu abakwazi ukubona baye babone yona.
1: Yes.
0: Ifanele ukukwenza lokho ngoba ingilozi yakini ikanje. Thola umfundisi waseluthena.
1: Yes.
0: Mase uthola umshumayeli wakaShembe. Uyabona siza abantu abaningi manje. Ya phela ngithi usihlahla hlwa yilutho. Ya wonke umbuzo ngobuza usihlahla sokuphendula.
1: Singahlala nyoni.
0: Ya thola ilokhuzana umfundisi waseluthela. Mase uthola umshumayeli ngoba ngala abafundisi abashumayelayo. Ngala ithempeli ligadwa abashumayeli. Uma selo mfundisi eze kumshumayeli nawe azokuthula kumshumayeli wangala. Kube sengathi uyakumukela lo mshumayeli. Ngomkhuleka abazobekwenza phezu kwakho. Kwenze thing lo zingakubangi. Yazi ukuthi ungamaphi.
1: Yes.
0: Uma sekwenzeke njalo masuyasuka wena mama uhambe uye khona lapha kaShembe. Ufunikele lezidalwa. Ukuthi uShembe ayikhiphe esigodini sethu zofa. Uma sezikulethele inhlanhla zikwembathe. Uma suyazazisa ukuthi wena kusuka namhlanje usuyiNazaretha. Aziqonde lokho.
1: Absolutely.
0: Qeda ke ngokwemoya. Ngoba kwenzela imimoya la.
1: Yes.
0: Ukwenza futhi ngokwenkolo. Buya ke manje ngitshela babugajeni.
1: Yes.
0: Buya ke manje usibari wami. Imbumgodi ngezansi kwasekhaya.
1: Absolutely.
0: Masuye emsamo. Khumbula ukuthi umuntu isiqalo sakhe umuntu wasemsamo.
1: Yes, yes.
0: Akuyena wasesontweni.
1: Yes.
0: Kodwa isonto liyinto emficayo.
1: Absolutely.
0: Esenjani? Esezaliwe ekhaya. Bamba imbuzo uye emsamo.
1: Yes.
0: Ufika utshele idala ukuthi njoba kade ngiyonikela lapha ngihlanganisa izithunywa ngihlukanisa izithunywa ebenginokubangeka ngabuya ngayonikela enkosini yamaNazareth. Manje sekikunina ke bantu abadala. Buyisa insango, buyisa imbozo, buyisa ugwawe zangoma obhenywayo. Yes. Ubuyisa amanipha abovu kagoloko amhlophe. Yonke le nto ishisa isiZulu ma ukhola neyiqatha namana bayimfulamfula. Yonke le nto iqoqa amajuba konke le nto. Kwakuthiwa yini nogwayo runrebule. Khona ugwayo wabizwa kanjalo izinto zayibhenywa kuqala. Ezazihamba neyimbozo ukubekela emsamo.
1: Yes.
0: Ubeke phela nokokudla kumadumbe bantu bani. Lelilati laphansi lesintu.
1: Yes.
0: Lesinguni. Asibaleke lapha embuzini lezulu.
1: Yes.
0: Esiqondisana kwesinguni. All right. Lento mase utshele idala ukuthi ke bantu bakithi yonke le khombi naniyisebenzisa. Nansi siyibeke la. Owayisebenzisa kayidla ayithena. Ngoba kusuka namhlanje mina sengingena enkolweni.
1: Bobso.
0: Kodwa nakhe nalikudla kusebenziseni
1: kubekele khona.
0: Ya, ngale mbuzi ngizocela ukuthi sengingene esontweni. Uma kuuthi inkolo isho ukuthi wena usezokwazi ukuqhubeka ugayi. Ungumgodi ngezansi kwekhaya njengoba ngishilo maswe. Ngakusasa uyithathe yonke lento.
1: Bobso.
0: Wambuye igciba lapho ungathi imali yakho.
1: Bobso.
0: Wambuye igciba uthi ke wonke owesebenzisa lento nali ikhala ke manje. Ufuna ukuhlambuluka. Ngibavusile ebuhlenti abahlambuluke manje sesingena enkolweni mase uyigqibisa ngweni lento.
1: Babusuku.
0: Kekho umuntu ozobuya afuna izinto la enjalo. Uma kuuthi nengxenye yemithi ungayifaka futhi la.
1: Babusuku.
0: La mhlawumbe ayibe khona naye. Uhambe ukungcoba konke sangweni mase uthi la sengiphila ngenkolo.
1: Yes.
0: Ngeke sakhlupa leya genge ngoba wayibika ngegazi lento. and wayithenga into zabo wayigqiba lapho ufuna le ndaba ayilandela.

0: lapha la kula isiphila khona lento suya khola wena la ngenxa yesikhathi umsasa ngaqhubekela phambili
1: ntakahlambisa
2: anginibingelele mfakagina nobaba undaleka nebadlala onke nje ehlelweni lolo ngaphasi ekhaya nje nibingelela hayi ngiyakuzwa mkhulu ngiyakuzwa undaleka kahle kahle la imvuzo yona sifane sihamba phambili imvuzo hayi ngikulalele mkhulu ngiyakuzwa uyayibeka indaba mkhulu ibeka izwakale philani-ke makhehla akubumusa hhayi sizobonana shuku akusekude mpela mina-ke bese ngidinga ukukubona ngizokubona khehla lami ngizoke ngigudle nje ngithi umnyusa kancane nje umzinyathi ngizelapha ngakhokhovuma ukufune ngikuthole mkhulu niphile makhehla ma kucofa umntwana uthi akubumusa amen
0: umntakacofu lo esihlezi sinaye umntakahlambisa unkulunkulu asigcinele yena nje aphile ya yokugcina ibonene ngoba sazane emahlweni
1: yes
0: ya
1: kukhona mfokotha amanxeko mfoka amakhanya
0: o
3: ndiyabingelela ndiyena mfowethu ubingelele kubaba ushuku ukhotha amanxeba lo mfoka amakhanya babushuku ngicela ukubuza la nindodakazi la babushuku yenza umatric kulo nyaka indodakazi yami babushuku inokuvelisa uyirhayize nje babushuku le nto yenza kakhulukazi uma isesikoleni rhayize babushuku irhayize ingane uma isirhayizile vele kulokhe umzimba wonke kulokhe amazinyo babushuku mhlawumbe le nto yayenza mhlawumbe yo-30 minutes siya kuyi-hour irhayiza babushuku uyezwa ukuthi khona into eqhumayo khona efuna ukukhuluma but iyabambeka ayivume ukuthi ikhulume le nto uthe umqondo uma usuke usubuyile usuyibuza ayikhumbuli lutho babushuku uke waba la kumina-ke la ekhaya emavikini ambalwa nje ayengane ngihlanhla-ke wayenza le nto naphambi kwami yahayiza ingane babushuku ehayiza ngathi ngithi ngiyayithatha ngiyayithandazela eyi babushuku ayizwa lutho ayizwa mshini ngamgqokisa ifodo lami lakwashembe yalikhipha ingane yalilahla lapha ifodo kwakhuluma le nto-ke kuyona yathi suka la wena uma ungasuki ngizoqeda impilo yakho manje so engashawo uvalo lo babushuku sekukhuluma izwi engingaliqondi ukuthi elabani babushuku kodwa uyizingathula umuntu wesilisa angazi babushuku yenziwa yini leya nto uma wakhe kekho-ke umhambisa komunye umuntu wathi umuntu ingane ifuna abantu abadala bafuna ujazi ayi angiyizwanga babushuku le yancazelo uma wayabuya nayo kumuntu ngabe yini babushuku bantu esikoleni sebethe ingane ayiyeke ukufunda ibuye ngonyaka ozayo cela ukubuza babushuku yini esingayenza ngiyabonga
0: ngizothini mina umsakazi wami ngoba fuke ngabe ngidiletha ngaleyo ngane kumina manje angikwazi ukuyishola mina angithiyabona kungakuningi ngivele ngiphendule kanjalo Mr. Makai siyawuza umbuzo siyabonga kungakuningi okungenza lokho izizwe zingayenza leyo nto uthole ukuthi leyo ngane ingenwe ipoliyoni ubizwa ngendlela ey'ningi angithi yabona uthole ukuthi mhlambe futhi ibone ubudlozi buza kabi kuyona kusekutheni into enjalo ungayibamba uma kuthiwa umntwana ula yalandela leyo nto ukuthi iyini kuyena umntwana uma uzovele uyikhulume nje kanje ungakuyiqajela ngoba kungenzeka kube yithonga kungenzeka futhi ukuthi kube izizwe kuleyo ngane eziphethe kodwa mhlawumbe uma ingachithelwa amathambo ila ngingavela khona ukuthi le nto iyini kodwa umfoka amakhanya uma kuwukuthi uyafuna ukusizakala ngomntwana singakha nje ngaphandle sifonelane kube inamba yami ngizoyishiya then mase siyaxhumana umntwana asondele kube khona indlela yokuthi ngimlekelele isihlole le nto kumntwana ukuthi yini then ngiyamthembisa ukuthi angasizakala ngoba into esiyijwayele iyenzeka kakhulu nesathanesithi-ke futhi okwesithathu iyayenza leyo nto isathanesithi nje ayilapheki-ke isathanesithi ngomuthi ifuna abantu abakhulekayo futhi hhayi nombala kubakhona abanye abakhulekayo njengoba naye bezama ukukhuleka ubama kodwa yam-overpower bakhona abantu abaphiwe lo moya ukuthi bakwazi ukuyixosha leyanto shouthi abantu singaqatshela ngoba intathu into engayenza le nto so kungcona sondele umntwana sizoyilandela ukuthi yini ngiyabonga kakhulu icwabasi ngiyabonga msafa
2: ngiyaxolisa ungena ngeyindi ndaleka sumndeni la sumndeni

0: lezi zizizwe kungayilona itho kodwa akwazi uvela uqhamuka ethi wakhona uma uthi ngijazz iqala nje kanjalo uma uthi ngijazz cha ayemtamakai awume kancane kodwa uma ungasondela singazama indlela yokusisa ngiyabonga kakhulu
1: babusuku ikonto engifisa ukuyibuza ngeke ngiyibone igqokwe neyiphandla so ngifisa ukuyithola ukuthi mhlambe ungakwazi ukusinika incazelo ukuthi ibizwa ngechiva ichivi yakhiwa ngento yocingo noma ikhopha uma kukuthi ngibiza kanjalo ufica umuntu mhlawumbe noma belaphi uyigqokile iy'nsimbi nje njengokhiye kanje but yona ihamba esandleni nje kanje iyocingo bese mhlawumbe uthuthi uyifake nesiphandla njalo nje noma nasonyaweni kanje ingathi ucingo nje kodwa iyikhopha le nto uma uyibheke angazi ngimbabusha ukuyibona futhi ngiyazi ukuyibona
0: ukuthi uma uyisho kanjalo ungathi lokho okwamatibili kubizwa ngamatibili ngesiZulu
1: babusho kodwa kungathi ucingo nje kuba kanje kuba la ucingo lolodwa njengokuthi lokhu ke mangingawurawundisela la esandleni nalayo enyaweni ibizwa ngetshive enyakatho
0: ya ncothi siyayibona
1: oya yes
0: ngoba mina engicabangayo khona zuthu khona ngathi ucingwana
1: yes
0: khona ngathi ofo khona kanje
1: oya
0: yiphi ke le
1: khona ucingo nje uround babusho ukuyiba nje njengesiphandla nje kanje yona esandleni nasonyaweni abelaphi bendabuka
0: bekho ungathi kuyiphengele kuyinsimbana
1: yes yes
0: hayi kuba silver kunye kube gold ngoba sengiyakubona ke lokho kuyisithatha into lebengicabanga hayi nge angiyazeli lento cabanga ukuthi uyayifakela nje
1: babusho
0: uyayifakela nje angicabanga ukuthi khona intayisholo
1: yes
0: futhi kuyafana nje ngomamtsu umamtsutsu lo
1: oh yeah
0: ngithini nina
1: ufuqani
0: umamtsotsi lokho kwama rapper
1: eminyamanyane rap
0: ya
1: ufuqani
0: ufuqani nini kuyayifanele le nto ngathi uyifakelana abanye bakholelwa ukuthi umeqo awungeni were were yabo
1: oh yeah
0: kodwa nje le nto ukufaka ukuhlobisa isandla nje ngiyacabanga ukuthi kuyaqondana nokuthi laba bayifaka bayithanda ngoba awuyibona ngathi abantu abalapha bonke uyibona kulabo nje kusuke kuqondana msasa
1: Bobushuku mhlambe asisonge kanjeni ingxoxo yethu iziphi izinto mhlambe obungathi zibalekile kudaba ke lwesilwane nanokuthi ke umndeni uqinisekise ngiyakhumbula nje icishe sake sakhuluma indaba zeinyongo amathambo mhlambe emva komcimbi njalo njalo izinto nje ongachushisa umlaleli ngazo ukuthi abe mehlomani kuzona makuthi icishe kunomcimbi noma wenze umcimbi
0: ukuthi isikhatsini samanje umsazi izinto zenziwa ngendlela ehlukene kakhulu
1: yes
0: kulokho ngoba uma uzophekisisa kwazinto nje indlela ezenzeka ngayo zenzeka ngendlela engeke siyiphikisa ngithi wena nje bowamhlabela ingane
1: yes
0: wapheshwa ukuthukena
1: babusuku
0: uyakhumbula udadewenu mekhulelwe umuzi ukhezwa ngenkomo
1: babusuku
0: kodwa la ukhezwa ngembuzi
1: yes
0: ayitabo
1: yes
0: and uma ukhezwa ngenkomo bisho ukuthi usukukhona nembuzi uyakhumbula
1: yes yes ayihamba
0: ya endlalela leyo khomo
1: yes ayihamba
0: ukhomba ukuthi imbuzi yona ngempela eyicathulo eyidirection
1: so sesenze isishebo la
0: akuthi abone yes yeah manje kufana naye irobhane leya nto umsakazi ayenze ngendlela ayenza ngayo emakhosini amadala thoma noma ikhulelo kuqala lembuzi ukhulume ngayo isihloko sakho imbuzi yaphi maqa kwawe enkosini imbuzi esibili yenduneni yenkosi
1: babusuku
0: ngithi sintombazane njalo
1: sengone esigudiso
0: ya imbuzi esithathu yogeza intombi
1: babusuku
0: imbuzi esini geza igceke bona abantu bekukhuleliswa izingane zabantu kanye bayabona ukulula
1: babusuku
0: yabo lento yayenza kanjalo mina ke ngokobuchopheshe bami njengosihlahla ake ngiqamba manga ngithi kwakwenziwa kuqala kola ngathi mangithule ngibonga ngoba ukuthi mina uma umithi sile intombazane kuye kubuye sengathi wrong ngoba imithini kwaye wena wena umithi singane yabantu wrong kwaye wena necala nawo ukuthi umithi singane uyazi ukuthi ngesikhathi umithi singane yabantu ithonga la kubo kwayo lihamba leyo mangala kwela kini
1: yes
0: ngesikhathi leyo mangala kwela kini shuthi wena usuphila ngaphansi kwecala ngoba ithonga la kini asakunamingi lokubenza icala eselibekwe kulona
1: shuthi sazogwetha
0: iphi imbuzi oyibulalayo uma usukhipha imbuzi uyisa lapho kwentombane exolisa ithongeni lakho
1: babusuku
0: ukuthi lokho engikwenzile ukuthi ngimithi singane yabantu ehlathini into engenziwa mhlawumbe engavanga yenzeke la ekhaya ngiyaxolisa ngiyacela ukuyigeza ugeza la ekhaya qala
1: yes
0: kuyikhanike uyogeza lapho kubo kwentombi Ano mawiswa lenta.

0: ukuzwa kahle.
1: Ngizwakala bobushuku ngoba awukwazi ukuthi uyogeza kube kwentombi, ugeza kube kwentombi ke noma ugeza intombi because kuye ukuthi futhi ugezana nentombi, ugeza intombi wena ungakayihlambululi.
0: Identify naleyo ukuthi uma ugana umuntu oyisihlobo ukuthi wathatha imbuzi. Usasembuze njalo.
1: Na akayithatha.
0: Uthatha imbuzi uyise kakamakoti wakho. Ifika ibulawa mase niyakhishwa nibekwe lapho ngezansi kwesibaya uma se niyashiselwa inhliziyo nesibindi kuyamkhubenzi wathiwa yidleni nobabini kuthiwa qedi ubuhlobo angisazi uma bagezwa yini futhi engathi kuyagezwa futhi khona sombe sokugezwa ngazi ukuthi hhe kuyafika lapho. Okay, sengiyithathile-ke ilokhuzana imbuzi ngayisa khona ekhweni lami yafike yenziwa leyona. Yena useyithathenini ezobika la ekhaya ukuthi uzoqeda ubuhlobo ngabuqeda kube kuphela mina wangabuqeda yena la ekhaya. Kukhomba ukuthi leyo nto ayiphelela. Mayisikholelwa njalo ukuthi thina funeke sihambe sihambise izinto ngale eza ngale kufana noma sikhungana. Uma kuthiwa nginabantu abadala ngugina ngikhane umuntu nabantu abadala mase kuvele ukuthi asikhungana. Phela funake mina ngithathe iyophe la inkukhu ngilise kubo kamakhoti ngiyomkhunga naye athi inkukhu ayilethe ekhaya zongikhunga mase kuba umkhungo la uginqa igonqo lo
1: two-way street
0: angithi naye ilokhuzana amalobolo uyabona ashintshashintshe khonto oyisa khona umakhoti into ayilethayo khonto oyisa khona umakhoti koze kofika emshadweni le nto inokushintshana kanje iyonke-ke le nto thina siye sayenza thina bosihlahla yaphelela kanjalo ukuthi uma sithathe ey'ntweni zasemandulo emuva siyihlanganisa nalezi nayo-ke into ephelela.
1: Babushuku ukuthi khona umuzi ovukayo engiwukhumbulayo sisakhuluma indaba yembuzi. Indaba yembuzi mkhulu ukuthi impongo le noma insikazi kuyasebenza yini lokho nanokuthi-ke ikuphi ongakukhuluma noma ukuxwayise mayelana nokusetshenziswa kwamazinyane noma imbuzi engakakhulu ngokwanele. Kukhona nobungozi bokuthi kusetshenziswa imbuzi cishe isanda ukuphuma nje ezinyaneni ekagcwali nokugcwala noma mhlawumbe ekabi sesigabeni sokuthi isangami itha noma izale nokuzala. So kusetshenziswa kanjani, kuba kanjani lapho?
0: Ngicabanga ukuthi ukuthi uma kulesikhathi namhlanje sekwaba khona ukusikhomba isilwane noma ukusikhetha isilwane esizokwenza umsebenzi kuqala emandulo uma uyilandela le nto ngoba thina njengoba sidalwe sanje siyayilandela izinto ngoba nebhayibheli lithi asime ey'ndleleni zabadala sibuze kwabadala ukuthi kwakwenzakalani endulo ukuze siqonde okwakusasa. Uyabona ma sikhuluma ngembuzi, imbuzi wawungayikhombi kanje uthi le ngizokwenza ngawo umsebenzi. Imbuzi ufuna ukungena esibayeni usukhuluma ithi ngifuna ukwenza umsebenzi kasibanibani. Uma usungena esibayeni imbuzi uthi sisange isikhathi zithi khona imbuzi ephenduke ikubuke emahlweni kanje noma seyibheke phansi ezinye uyithotheni imisa ikhandi buka wena ikhethwa yilo muntu ofuna ukumenzela umcimbi. Awumkhetheli wena kodwa uyayikhethela uma wenza kanjalo. Kulokho okushoyo ngikhule mina kuthiwa inkukhu uma isikhikhileka isilungile, nayo inkomo uma isiphumile ebeleni kuthiwa isekuyinkomo le isingadleka. Ngithi yabona ngicabanga ukuthi ukubuka naso lo siphongwane uyasibona ukuthi sekuyisiphongo mpela sekuyimbuzi le sinenyongo ngokwanele isingasebenza. Akusikhona ubungako besilwane obenza umsebenzi
1: insikazi nokuthi impongo yakhethwa
0: kuyasebenza-ke lokho ngoba ngeke kwenzela indoda ngenkomo yomfazi. Uma uthinta indoda ufuna kwenze ngenkomo eyindoda, uma uthinta ilokhuzana umuntu wesifazane thinta isiphuzi kahle
1: umphaka babushuku ukuthi sengilele kuyofanele kusetshenziswe inkomo.
0: Yebo, ufuna kube njalo umthetho wawo lento njalo
1: babushuku
0: okungenani ungathatha inkabi-ke ya ngoba yona ayihlukanisile ikuphethe konke
1: babusuku
0: ya
1: yes
0: kodwa nje ufuna kuhlukane lokhu ngale ndlela. Okay, okuyikona kunjani kodwa-ke sekwaba ngicabanga ukuthi msakazi wami ngenxa yesikhathi sakho angifuni ukungena kakhulu kusona ngoba niyena ikhala uma ngingene kakhulu kusona. Ngicela ukushiya inamba kubalalela.
1: Yes,
0: inamba yami ithi 0790 7 W1 57.

hawo kodwa bakithi singabonga ngani inkosini singabonga ngani ngempela inkosini yethu uSomnala yaze yasithanda Ngicabanga ukuthi ke sonke emakhaya njengamanje siyajabula njengamanje siyakikiza njengamanje nje siyajabula ngoba umusa ongaka Ngithemba ukuthi ke sizwile ukuthi ke njengoba inkosi kaDish ukuthi wonke umuntu ozobe ebhalisele King's Throne uzobe ethola ifed water enkulu yamahala uzobe ethola nekhandlela uzobe ethola nje lekhombo le yokuzihlangula neyokhanyisela isizukulwane samanje nesizayo iphinde futhi athole ikhombo yokugoma ukuthi nje wena mubhukhe nje for iKing's Throne ufika uthola inkonzo ya King's Throne yokhulekelwa inkosi uphinde uthole amakhombo awu-2 hayi ngicabanga ukuthi nje ku 0791755628 amakhozi azobe ngena ngoba ispecial singaka asikaze saba khona enaleni ke futhi inkosi iphinde yasho ukuthi ke noma ke kuthiwa ke mhlambe awubukhanga for iyona iKing's Throne kodwa yona ikhombo iyadingeka ngoba inkosi iyona ke ezobe isebenza ngayo ithe inkosi ke lapha kule Night of Plenty sizobe sizozihlangula sizobe sizozigeza kozo zonke izinto eze negative kubo bonke ububi uma ngabe kukhona izinto ezimbi ezenzeka lekhaya lakho uma ngabe kukhona izinto ezimbi ezenzeka lemzimbeni wakho amaphupha amambi awuke shothi nje efanele uvele uvalelise ngoba ke ngempela uma ufika lapha kwi Night of Plenty ufika uthenge yona ikhombo yokuzihlangula uphinde uthenge yona ikhombo yokuzigoma awu konke nje kuvele kube kuhle ngawe ke bagithi mina nje I'm more than ready for the Night of Plenty ngiyezwa ukuthi hayi ke kuzobe nje kukuhle kakhulu kuzobe kumnandi

0: Hayi bonga uhamba ngalendo kwisikhathi esingakanani?
1: 2024.
0: Sukela ngo 2024. Kodwa manje ngosikhulekelile usuyahamba. Ungathini ukuyibonga lenkosini?
1: Ngiyibongela kakhulu.
0: Ugogo baba nisibonga.
1: Mandondo ngithi.
0: Awuhamba ushanele.

0: kusolelihle igamalam ngumqanisile ngamkhize embole selikhasi engiqale ukuza la ubamnala wayese sithi hall komhla 21 manje ufika kwami nje ngiqala ngqa ngaphuma esibhedlela ngikade ngitholakala ukuthi ngangikade ngishiswa i-cancer yesibeletho uma ngifika e-city hall ngikade ngisesibhedlela ngikade ngiphethwe i-pain la esayidini uma ngifika abantu ngaleso sikhathi babethanda ukuma ixongololo uyabona bexoxa ngezinto ezenzekayo ezinhle ey'benzakalelayo ngifike ngime ngithi ma ngima ngaphakathi ngoba kwakugcwele e-city hall abese ememeza ethi lapho ngaphandle kukhona lo sisi lo ophuma esibhedlela ethi unekhesa namhlanje uphilisiwe bese ngibuza labo sisi ngithi hawu le nto eshiwo la ngaphakathi iyafana nale ephethe mina na bese bethi uyaqala nibuza la bese ngithi mina ngiyaqala bathi hawu hayi cha kusho ukuthi unenhlanhla hhayi emva kwalokho ma sengihamba ngithenge i-faith water le nkulu sibekwe nezandla ngigoduke ngizobuyela esibhedlela ngiyokwenza i-CT scan ngenza i-CT scan ngigoduke ngiphinde ngiyobheka ama-results i-CT scan ekade ivelithe sengithokozeleke emaphashini nasesibindini kunakele emva kwalokho ngele ngisebenzisa i-faith water ngasizakala yalapheka i-cancer ngihamba nje manje angisenayo ngilengisaba-ke ukuthula ubufakazi kodwa nje yona i-cancer kumina bekuze kuchitheke ngisho igazi emzimbeni ngoba kwakuze kusho dokotela ukuthi hhayi kubi kumina kodwa ngamandla kababa usomnala wangisiza ngiyaphinda last year ngo-July sengikade nginyamalele sidiskhathi zingishaye ngibuye ngize la uma ngifika la phezulu e-248 ngifike ngithenga i-faith water ngithenga usawoti ekhaya ngithele khona emini ngiphuma khona la ngithele bese ngivula efriji ngithathe lasithi ngihlale phansi ngidle edanini ngithi ngisahleli ngizwe into ethi gogo kanti kuwa inyoni inyoni enkulu engangejuba kunoboya nokungazuthi kuyinsekho ongazuthi kuyinwele ngiyibuka ngingaphakathi iwe iwele phansi bese ngiphuma ngibiza ugogo ohashela phekhaya bese ngithi hayi bagogo awuzongibukisa nayo inyoni isigongobele kanje ayisakwazi nokuhamba kwathi ugogo hayi bomkhuba menile ngithi mingaye ngiphuma ukothenga amanzi nosawoti ngithelile kushuthi inyoni nje ebegangwa ngayo ayigogo lo bese ithatha yena ayilahle emgodini bese ngiyayishisa ngiyithele bese ngiyayishisa emva kwalokho ukuthi bese kuthi ngo-Augusti ngibuye futhi ngithenge i-faith water ngithenge usawoti kwakulwesithathu ngifike ekhaya ngithele futhi ngakusasa ngolwesine ngivuke ekuseni ngikline ngiwashe ngithi ngisamile nje ngineka ngimile nje kanje igceke nje likahle linotshane akukho lekushibika khona ngivele ngizwe ngiwa phansi ngithi vuk phansi ngibambelele ngesandla isandla bese sivele siyavuvukana ngokushesha hhayi ngihambe ngipampa-ke manje ngifuna into ozongilula ngale sikhathi ngipampa bese ngibona omunye ukuthi zingicela ngilule bathi hhayi awuhambe ekliniki ngithathe ikhadi ngithi ngeklinikhi ngivele ngibotha eklinikhi ngeba ngisize ngihambe ngeroma eroma bafike bangikhonke bangikhokha uhaf ibhandishi nokhonkolo ngoba isandla sasivukele ngibuye ngune-night of plant ngibuye ngize la bese ngiya kusise owayekade edayisa lapha ngimtshela ukuthi eyi ngifike ngachela lapha ekhaya ngase ngiyawa ngavuvukala kanje hhayi bese kuthi usisi hhayi konke kuhle ngawe mnalo uzoba right kusho ukuthi khona inkinga nje ebikhona kodwa uzoba right emva kwalokho ngithi ngiqeda ukukhipha ukhonkolo ngaphinde ngawa ngabukunya ngabuya ngaqhubeka ngakusebenzisa emva kwalokho hhayi izinto zavele zakhanya kakhulu-ke manje kuyakhanya kuvulekile yonke into ngithole ngisho itoho ilo ngahlala ekhaya ngo-2020 kodwa ngo-December 21 ngitholile itoho ngokusebenzisa ama-products ikakhulukazi bengisebenzisa usawoti ne-faith water ngithi ngiyabonga kakhulu unkulunkulu kasomnala engathi angabonale qhubekela phambili konke isiphiwo sakhe sibonale size sivuleka ngoba siyaphila konke kuyakhanya nami ngangazi ukuthi ngizoke ngiphile kanje ngoba njengoba nganginesinga esibindi namaphapha kodwa konke kwashabalala esibhedlela nje kuthiwa nginalutho ngenza ama-check-up njalo after 6 months kwathiwa angenze i-check-up nje impilo yami yonke sengisuke ngiya nje njengomuntu ovakashayo khona le ngiye ngaya khona ngafike kwavele kwacima amakhompyutha ngiyakhokha laphayana u-R75 ngathi sengikanje nje kwavele kwacima ikhompyutha kanti ingilozi kasomnala isihambe phambili engangakhokha kwabhala irisidi ngesandla kwabe lapho nje kusinde nanemali ekade ngizokhokha ngayo ngiyambonga usomnala kona konke nangivulele kona nomsebenzi lo engiyitholile angithembe ukuthi kuzoqhubeka ngiyabonga kakhulu.
1: indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani uBishop Nala ngiyabonga
2: lokho ngasinda ngalelo langa ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala
3: athi bami ngabushala usizi nabanye nalabo ongakazi basizi bakubona ukuthi uphisa kanjani yabo
4: ngabe angikho ingane zami zingiswele kodwa yafika indoda

from inkosi yesu somnala sithola imfundiso sithola ukuphila laphayana ke enkosini yethu usomnala ukuthi ke bakithi wena awukakeze ezweni enala angifuna ungasho ukuthi uyaphuthelwa uphuthelwa izinto ezimnandi uphuthelwa okuhle kodwa ekhaya enaleni kuhamba phambili kule night of plenty ukuthi ke inkosi ithe sizokhanyisela isizukulwane sethu samanje nesizukulwane sethu ezizayo so nje le night of plenty akufanele iphuthe ukuze nawe uze uzokhanyisa ukhanyisele nje isizukulwane sakho ukhanyisele nezinye futhi ezizayo ukuthi mase yifika nazo zifike yiphila impilo emnandi impilo ethokozile impilo engenakho ukugula la kanti futhi okunye okuhamba phambili kuyona kule night of plenty ukuthi uma ngabe wena ubukhele inkonzo ye king's throne uthola ikhombo le ikhombo yokuzihlangula nekukhanyisela isizukulwane mahala kanye nekhombo futhi lena ke yokugoma njengamanje siyazi ukuthi isikhathi somkhuhlane so inkosi ithe uNkulunkulu wasenaleni uthe akeze ezosigoma so uma ngabe nge nawe uyibhalisele ke lelo khuzana i king's throne bakithi uyayithola ke le khombo mahala ikhombo ke lena yokugoma ubhalisa kanjani ke uthintana nehovisi bakithi u 0791755628 yabona ngizothi ngiphuma live sakazweni ngiyakutshela uzokusuyicula le number 079 uzobe usuyicula ngoba ngilokhu ngimemezelile angifuni ukuthi wenze imistake ukuthi ufonele eofisini kanti ufonele kunye indawo ziningi igebengu la ngaphandle ngotshela

umashonisa osezothatha madodana akhe ngoba umkhwenyana wakhe esedlulile emhlabeni wadlule ngasukhanga esikwenetu uma lo wesifazane efika kumprofeti awuzo ukuthi uthini wesifazane uthi wesifazane kumprofeti inceku yakho okungumyeni wami ufile njengamanje umtshelekisi usezothatha amadodana ami ayobazigqila awuzo ukuthi uthini umprofeti uthi ufuna ngikwenzeleni bekufaneke lesi statement esithi inceku yakho simethusa umprofeti okungumyeni wami ufile manje umtshelekisi uzothatha amadodana ami befana kathuka kodwa umprofeti ubuza kulo wesifazane ufuna ngikwenzeleni enye into ebalekile mlaleli wami ulapho ekhaya lengifuna ukisho namhlanje mhlamba ke ngikhulume ngento yokuthandaza into yokuthandaza especially abobaba hayi kodwa bonke kodwa basekhona obaba noma insizwa ezithi hayi lento yokuthandaza into basho igama elithe uqina okusho ukuthi into yomama kanti uma insizwa kade yenza ubugebengu bese kuthiwa ngesilokishi ijampe la esuka icashe khona izwa imoto zamaphoyisa zishaya ama siren isuka yenzani lensizwa lapho esuka ibande khona icashe khona isuka ithandaza ithandazela ukuthi amaphoyisa angayibambi ngama magama uyayibona ukuthi into yomthandazo nawe angeke uyihlukanise kodwa ukwenza kabi ngoba ukwenza ngoba usenkingeni kanti kube kuthi ukwenza ungekho enkingeni ziningi izinto miningi iminyango ibingavuleka phezu kwempilo yakho ngizama ukuthini ngokubeka lolu daba ngifuna ukuthi ekhaya kungenzeka baba ubone isimo singalawuleki kanti uJehova uyakudinga baba uguqe nje ngedolo ukhulekele umndeni wakho mhlawumbe ngenzeka ukuthi lengane yakho oyibona baba ingaphumelele esikoleni uJehova ubedinga isandla sakho uyibeke uyithintise ngesandla lengane usho izwi phezukwayo ngoba uma sikhuluma ngomkhuleko sisuke sikhuluma ngokukhuluma ezweni elingabonakali lelizwe elingabonakali elizala izinto ezibonakalayo kunezwe elingabonakali kunezwe lemfihlakalo kunezwe la okuhleli khona izimpendulo zethu njengoba sisezinkingeni esibhekene nazo uyazi ukuthi ngithena uma ngiqala umkhuleko wokuzila ukudla senginesikhathi eside ngangiwugcinile ukwenza ngithena uma ngoqala ngabona ukuthi ayi impela uJehova lento ayishilo athi kulonyaka angikhulekela abantu bakhe kodwa ngibuye ngibophe nebhande impela lento engazukuthi ibisibonakaliso esijulileyo okuyisona esizokwenza ukuthi nanoma ngubani ongilaleleyo izinto zakhe ezibukhuni izinto zakhe ezinzima zikwazi ukuthi zisombululeke impilo yakhe bese iya phambili ngifuna ukuthina kuwe namlaleli wami ngifuna ukuthi nakuba nanoma ngabe kuthiwa yiliphitshe elibonakala lisendleleni yempumelelo yakho ngiyakubona ufuna ukwakhumuzi kodwa kunetshe elimile phambi kwakho ngiyakubona ufuna uku-estenda umuzi ufuna ukuphuma emqashweni ngiyakubona ufuna umsebenzi ngiyakubona ukuthi ufuna ukuyolobola awu kodwa Nkosi yami ngiyakubona ukuthi ufuna ukuthengela abantwana izingubo kade ubuka nje nanga umntwana wakhethe ugqoke ibhuluko lavele lake ebhuka wabuka ukuthi awubheke kodwa ingane zami sengaqhunyelwa amabhuluko kanje ngikhona awuyeka ngisasebenza ngisewubaba
osavuka aye kamlungu ngiyayibona yonke lento ukuthi ukhathazile umoya wakho ngikubonile ubona umama wakho ethi uyaqhoka lengubo yakhe yavele kwangathi yaqhuma ngakubona ubheka phansi usho ngenhliziyo ukuthi yeka ngisamthengela uma weyingane zami yeka ngisamthengela unkosikazi wami ngikubonile mama ubona ubaba ethi ugqoka le vest yakhe wathi uyayibamba kabi ngayibona ithi nosu wathi wena awu ivesti kababa iyoze iphele emzimbeni ngoba kukhona abantu okufunakala sike sibabonge sinjengamadoda ya kunabantu okumele sibabonge yabona omama babalulekile ukuba sibabonge ngoba uke uthi uyadlula kwenye indawo udlula umama ewasha uthi uyabona umama umbona usiyaneka uthi uyayibona ivest ayinekayo hey ubuzu uzibuza ukuthi milingo mini ekulesi yasandla esibambe leya vest wayiwasha waze wayiqeda kodwa le vest yangaphelele ezandleni zakhe umbone yeneka ubona ukuthi ayavaveka ivest yaphela kodwa nangu umama unethemba unefaith unokholo lokuthi le vest lena umisiyomile umyeni wakhe uzoyiqhoka uyayibona lonto ngama emagama ngifuna ukusho ukuthi nakuba udlule simeni esinjalo kodwa ngifuna ukusho ukuthi uJehova khona uzovula iminyango evalekile utsho hlabelelayo sidlula ezintweni ezinzima athi njalo athi siyanqoba siyakholwa ngifuna ukuthi kuwena mlalelo angazi ungilalele kuphi futhi angazi nayo iphinkinga kodwa ngizwile kuthiwa isimo sakho seyimali asihambi kahle ngifuna ukuthi ungalahli ithemba uJehova usezoyivula iminyaka ake kungene kuleso sibusiso engifuna ukusifaka kulowo manzi akho usiwakhile amanzi akho obungaka wakhe kulungela ke ngithi ukulinda iwakhe ngenkomishi wakhe ngeglasi uwabeke lapho ngoba ngifuna ukukhuleka ngifake isibusiso phezu kwalawo manzi ake kungene odabeni engize ngalo uJehova ukhulume nami ngiqeda inkonzo ekade sinayo ngolosihlanu uJehova ukhulume nami ngeziqalekiso ezikhona emindenini esizelwe kuyona wathi uJehova kunabantu ababanjwe ziqalekiso zozalo wathi uJehova kunabantu asebekhulekeliwe bazithola nezinto ezibancedayo abanye bafundela imisebenzi kodwa bazibona bengasebenzi leyo msebenzi abayifundele abanye bahleli nobaba ababonakala ukuthi lo baba unayo imali yokuthi ngaye ekhaya ayove noma engangangilobola yazi kunabantu besimame abaze bathi noma engasangilobolanga ke ukuyovela ekhaya avele abeke lo 2000 asala umama kosama yothenga uflower bathenge ibright pack badle leyo mathi noma engasabuyanga kodwa kuyaziwe ekhaya ukuthi khona abantu engaba susethekwini ngabalethe enqutu engaba susethekwini ngabalethe empangeni ngaba susethekwini ngabalethe mangusa ngaba susa ethekwini ngabaletha ophongon ngaba susa ethekwini ngabaletha ePortshepstone ngabaletha ePitama ngaba susa ethekwini ngabaletha Eastern Cape uyabona khona abantu abafazana abafisa into ekanjalo uyayibona lonto kodwa ayenzeki yini edalingenzeki akakuthandi lo muntu wesilisa no uyakuthanda pho ubanjwe yini ubanjwe umoya onibambe nonke njengamantombazana emndenini wakini kunomoya wesiqalekiso esibamba imendo kunomoya wesiqalekiso esibamba imizi
insizo zala ekhaya zimpondlela zi righty ziyasebenza emtateni ziyasebenza lapha emafemini athile lapha eThekwini.

liya kwenza ukuthi ikolo liphile libe right ikolo ngenze ukuthi wakwa waba ku accident waba nenkinga yomgogodla isiphalele court uqolo liya dance yakhe ugijima ngali ikolo ugijima ngomgogodla uqinisa amathambo laphana.

0: ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka. Hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu. Hayi mana njalo baba siyabonga.
1: Prophethi ngithi ngibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga ngavula kuvaliwe kodwa ngifikile izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali. Into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephosheni wasethi kumina ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa. Okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele. Ngithi nje angizobonga mprofethi amandla akho uma ichubeke asebenze. Amen.
2: Mavula ngisangithathele lithuba ngibonge ngensebenzo yakho. Mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho kukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uyichaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga siphuma kuyona u May imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye izinsebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakalile empilweni yami ngiyabonga kakhulu mavula ngisangithathele lithuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho kukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uyichaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga siphuma kuyona u May imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye izinsebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakala empilweni yami ngiyabonga kakhulu.
3: Babudokotela ngithi ngingivele ngibonge ngaye ngafika esontweni lakho unikeza abantu itshele izitha njengoba ngangifika esontweni lakho baba ngangihlutshwa isilwane singilala njalo ngafika esontweni lakho baba ngalithatha itshele izitha ngaquma ngalo kwaba ngathi kubangconywana manje itshele lakho lizitha baba lasebenza ngisasujona isilwane manje kade sagcina ukungihlupha isilwane singilala right sengi right ngiyabonga baba.
4: Babu dokotela babu mavula babu ngema bezokwethula ufakazi ngolwesihlanu bese enkonzweni yasebusuku olwandle baba uthe wasinika insebenzo zakho ndasebenzisa insebenzo ngomgqibelo ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late ndahamba ndayobhetsa ekhasini ndino 300 rand ndabhetsha ngo-100 rand wokuqala ndadliwa ndabhetsha ngowesibini ndadliwa ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina ha 15,000 ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho ndisebenzile ndaba right ndiyabonga baba
5: njengamanje ngicela uthatha ama-calls ngicela umuntu othi mprofethi nginesicelo somthandazo ngicela ungikhulekela mprofethi 1 2 3 usho isicelo sakho inumber ithi 064 518 7159 064 518 7159 fona mlaleli wami funa ukubamba ucingo lwakho namhlanje sikhathi seyicelo zabantu lesi kwamavula kuvaliwe sakamukela.
6: Amen baba ngiyacela umkhuleko ukhuluma nolindi yesho ziyancedo ngicela umkhuleko bani.

0: ematabetu lekhene sontweni.
1: Kulungile mntanami sokhuleka mntanami uJehova uzongenelela kuzovuleka mntanami.
0: Ngiyabonga baba. Amen.
1: Iya. Phakamisela amehlo ami entabeni. Lapho usizo lwami luvela khona. Luvela apho usizo lwami luvela kuJehova. Yena owenzile izulu nomhlaba. Ongenka vume nonyawo lami lushelele. Kwabavula kuvalisa kamukela.
2: Baba njani kwakho?
1: Siyaphila Nkosi yami.
2: Hayi nami ngingomunye oqalekile emkhulu. Nami ngiyakucela umkhuleka ngamanje.
1: Sithini isicelo sakho kehla?
2: Lapha ekhaya nginenkinga ngitshontshelwe imbuzi lapha ekhaya. Manje nabengicela umkhuleko mkhulu.
1: Ukuphi nendawo?
2: Ngisembokodweni mkhulu.
1: Embokodweni. Ngasefolweni. Lezi imbuzi zitshontshwe nini?
2: Njonjo kuyona lenyanga mkhulu. Ngisakhumbula ukuthi bekuyini ingolosi ne yiphi date.
1: Ehhe.
2: Kuyona lenyanga.
1: Navuka sengasekho.
2: Ngithe nje ngemsebenzini zafika imbuzi zingekho zambile zonke. Kuhambe imbuzi eziwu-4 ekhaya.
1: Ey baba wami ngizokhuleka kodwa oyenza indlela ungibone baba. Hayi uJehova uyosilekelela baba ngenke isibaya sisale singenayo imfuyo.
2: Ngiyabonga mkhulu, ngiyabonga mkhulu. Ngizozama ukuthi ngisondele eduze.
1: Siyabonga kakhulu baba. Ya. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, sikhathi sakho nomprofeti ngithatha izicelo. Kuleli xesha lixesha lomthandazo kwamavula kuvalo sokumukela
3: baba mavula kuvaliwe
1: yebo ninjani
3: ngiyaphila baba menze izinto zenzeke
1: yebo
3: impilo yabo yebo baba senkonjeni baba ngesonto
1: ya
3: yebo baba wafika ninika ithele ensebenzo baba yezithi baba mangakutshela into eyenzekile since ngagcina emsebenzini ngoJanuwari baba
1: ya
3: Ntoshiso omunye wabasebenzi baba. Umnikithe nesonto ngafike ngaqhuma baba ngesonto.
1: Ya.
3: Ntambama ngaqhuma ngomsubuluko ekuseni.
1: Ya.
3: Ngithe ngibona baba ngabo wane kwakungena i-call kwathiwa ngiyacela emsebenzini namhlanje mina.
1: Hayibo.
3: Menze izinto zenzeke mavula kuvaliwe. Baba mangifika namhlanje emsebenzini kwenzeka isimanga.
1: Ehhe.
3: Kuthe mangifika namhlanje batha benungu bayaxolisa benza iphuthu.
1: Ya
3: ukungikhokhela yonke imali lezinyanga kusukela ngoJanuwari baba kuze kufike manje. Maqeda umuntu baba ongicoshisa emsebenzini bamgcosha. Ngikhuluma nawe baba kade ngisayina icontract yokuba permanent namhlanje. Mawuvula kuvaliwe manje.
1: Awu.
3: Yamadoda. Engizobona baba ngijabulile ngiyophila kahle nomndeni wami.
1: Siyabonga kakhulu mama uJehova kubusise. Ngeke baphinde badlalele kuwe ma.
3: Ngiyabonga, ngiyabonga baba.
1: Amen.
3: Amen. Mawuvula kuvaliwe.
1: Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, liyaduma izulu. Liyaduma izulu lidla abantu. Inamba ithi 064-518-7159. Kwamavula kuvaliwe sakwamukela.
4: Dokotela, uyaphila dokotela.
1: Siyaphila kakhulu ma.
4: Ebo baba, yeyi fona 24 ngenjabulo baba kade ngifa. Kade ngifa baba nginamathumba umzimba wonke sithemi samsakasesa ngazi yini le kade iphuma nobaba wekhaya nje bengasenandaba nami ngithe ngibumkhucululi ngesoto baba yeyi wafike wakhuculula ngikhuluma nje uyazi sengiphilile ngumqemane baba
1: ngiyabonga
4: kakhulu ngisebenzo yakho ukhucululi baba usebenzile empilweni yami ngifisa nje nongekawuthengi awuthengi ngiyabonga baba ndiyabonga ndiyabonga
1: siyabonga
4: indlela osebenze ngayo
1: siyabonga kakhulu mama uJehova kubusise qhubeka uphile
4: Amen baba
1: siyabonga. Haleluya.
5: Ngabe unenkinga kashukela? Sitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga, isowasho esivula izinhlanhla, sisuse amathunzi. Umashanela wona uqosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi
6: bono kanye nezimfundiso zalolu hlelo. Yeza leli sonto elibandakanyekayo. Akusiyo eye ina

indlubo yakhe impilo yam iyosindisana nje lothwa noma indawana nje encane yengubo yakhe kuphi

0: ukuthi ngithumele ama VM SOS.
1: Stream currently offline. Please try again later.
2: Kuzwakalo. Kuzwakalo. Thembile. 2023. 2024 March. Bese ekhaya. Ngiyama ngokusasa. Ngiqedwa sesithuku. Afika kunzima la. Hayi ngahlala. Safa sanikwa sambona baba. Hayi ke sanikwa lo maphutha. Kwathi siwasebenzisa. Kwathi sesibuya emva kwesonto. Sahamba sowasebenza maphutha. Sabenza kwesonto lokusasa. Saphinde sanikwa amanye. Kwathi sowasebenza mina ke kwakunzima kungingasilutho. Unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhulumala owabambayo yonke into ngoba wasebenza ngale ndlela ebetshelwe ngayo. Mna kum nje umqondo ongekho nganingelutho kodwa.

0: angasemzimbeni ngiyabonile shu elengifuna ukwazi ukuthi ngoba ngosebenzisile ngaphinde ngiqhubeke ni futhi ngakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlalula ekhaya kodwa nje emveni kokusebenzisa ngakuthulula ngibone yami yamalanga azoyalandelana ngicela ngichazela baba ukuthi ngiyaqhubeka ngisebenzisa iy'ngane zona ziyawusebenzisana ngoba khona futhi lawo ngisebenzele khona kunomkhweyana obezovela uthema kufanele afike kwathiwa kufa imoto bangabe besakhona ukukhulelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile awafike wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ningaqhubekani ney'ngane ngawusebenzisani ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili ngiyabonga ndaba ngifuna uza khona lokho ngiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho kubo bami ongizalayo usewashona wanokha emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani kwathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele wayekade egula ngesandla sasesaze sancipha ndaba angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje besengisesigabeni sesibili seyidalo ngimbona kuzosa kube yilanga lesithathu ba
1: senibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi ngayithekwini ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlane wami ubona ngathi benginezinto nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa umusisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaya ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waya ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nokusiza abantu amen
0: amen
2: ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela imanga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizaba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngenhlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya
0: Hey, sanibona guys. Hey. Akukunzima empilweni bafowethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngahlangana ngelanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayekile yase yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kulokuthi uma uxayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizoxela nje umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya ayi nami ngahamba abantu angaka umprofethi uSibiya Prophet Usbiya, I'm opening the game around that same cartel that I can handle. Over there, what you could do.

0: mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi into ungayiqondi kwakho just be and don't just want nikeza umuntu wathi umavuthulula kwathi nje wathi ngihambe ngiyochela ngigeze ngiqhume ngigeze ngichele hayi ngangayikholwa le nto hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngihamba ngawenza kwam kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umyeni wam akangifuni bonke nje kuyines akuhambi kahle ngisho ey'nganeni azikuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengasathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamnyusa ngisho emsebenzini bamnyusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu akhona abantu abaneqiniso laminyango ngiyabonga kubabu uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza kwangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambenga ithemba basengililahlile nami asengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhamba ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphele imihla sabe ziwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikweze ngisho itruck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
1: sanibonani balaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kacele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami ubabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobabucele engishiyeni iy'ngane zincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingayagquma okwesi-4 ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami ma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona bameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yambalaleli ngiyabonga sododa uqhubeke usize nabanye
2: sinalele kuzo zonke indawo sanibonani unkulunkulu wami makanibusise banganilwele mnganinqobela izinto eniyibonayo neningayiboni enizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla nifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka 2 inkulu into ekhona lapha embusweni njengoba bengishilo ngine free consultation lapha nakakhulukazi kule free consultation ngenza spiritual check up lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibange usiza ngazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngibusize ngayo ngaphandle kokuqagela ngaphandle kokucabangela sebenzisa leli thuba-ke elibalulekile kakhulu elingazivele onalo la eThekwini ngikhuluma nge-free consultation ye-spiritual check up ngibuke ukuthi yini wena ngampela leyenza ukuthi wena ngampela ibhizinisi lakho lingaphumeleli leyenza ukuthi impilo yakho ngampela

0: 079 655 1813. Inamba i-office lamprofit leyo, ushala noma ngasiphi isikhathi, ma uthanda futhi uyawhatsappa, ma uthanda uyayisenda i-SMS, kodwa kakhulukazi kube WhatsApp ukuze sizokwazi ukukhuluma inkulumo epheleleyo sikwazi ukuphendulana. WhatsApp ungcono. Right ke, ma ufisa ukukhuluma nomprofethi Qobo ungamshayela yena ke ku 082 098 1 2 8 2. Pindele 082 098 1 2 8 2. Sikhumbuleke insebenzo kwanongoma zilapha ya enumber 88 erenki emathekisini aya esigubudu. Yebo, ngaphambi kwamathekisi aya esigubudu rank number 88 uzothola lonke uhlobo lwensebenzo oyidingayo kwanongoma. Bese kuthola undi e-ofisini lethu ezansi lapha ngakatepha, uthole usisixolile Zungu uzokulekelela empangeni Kenard Building phezulu laphaya office number 2. Bese kuthi eMtubatuba Matolo Center laphaya esaluni kwanomi. Bese kuthi ke okude ke uyakwazi ukuphoselwa insebenzo ayidingayo. Singakhohlwa nako supply bethu zikhona zonke izinsebenzo. Sesokuphake la i-number e-office uma kuthi uyaqala ukulalela udinga supply ngakini. Kodwa ke uhlabisa unayo supplier ishowe unongoma, sorry, uhlabisa ishowe ufryhead lapha ekhemisi kwamaphakathi, ingwavuma, uphongolo, yebo, imelmoti, iCranskop, isitenga, indlomodlomo, yebo, Hillcrest, zonke lezo ndawo zingabo osupply. Okwenye indawo ke ushaye sikuphosele insebenzo yakho. Kube umbuso wodwa. Amen.
1: Hey, sanibona guys. Hey. Akukwenzi nempilweni bafowethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzomqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje, ngahlangana nomprofethi uSibiya. Ngixayekile. Yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kulokuthi ma uxwayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe usho nje umuntu unisizoxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya, hhayi nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya ngamuxwayela iy'nkinga zami, ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka, mina ngikhulume kakhulu. Ayibo guys, yazi into ungayiqondi, Prophet Sibiya ntshontshe siwanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje, wathi ngihambe ngiyochela, ngigeze, ngigqume, ngigeze, ngichele. Hayi, ngangayikholwa le nto. Hayi, ngoba phela ngixakekile bafithi, ngahamba ngayokwenza. Kwam kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani, umyeni wami akangifuni. Bonke nje kuyimes. Akuhambi kahle, ngisho ey'nganeni azowuthola umsebenzi. After ngagoma nje only 3 days ngachela. Eyibo, kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini. Kwavuleleka umyeni wami uyasebenza. Baze bamnyusa ngisho emsebenzini, bamnyusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu, bakhona abantu abaneqiniso lanyango. Ngiyabonga kubaba uSibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami, ithemba basengililahlile nami. Ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo. Uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya, halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Unkulunkulu akugcine. Nezingane zakho zifundise. Kuze makuphele imihla.

0: abezwazi usiza abantu ngeqiniso hayi inkosana ngofakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abamba right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho truck umsebenzi uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga nkosana ngiyabonga ngiphezi
1: sanibonani balaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngikanele kacele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami uBabucele uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene noBabucele engishiye ney'ngane zincane ngakwa-introduswa uMavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduce ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagquma okwesifo ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe ebuze banganini bami ma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona bameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yami balaleli ngiyabonga sododa uqhubeka usize nabanye
2: sinalele kuzo zonke indawo sanibonani unkulunkulu wami makanibusise bangalilwele makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni enizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla
3: Sibingelele ke sesivala uhlelo iThindo Mandate with Major Prophet DK Sibiya isahlula mpisi ingadlangadla isilwane samandla esifele emanzini sibonge kakhulu uhlobo sami ukuthi ke ube yingxenye yalolu hlelo ngempela ke iThindo Mandate uhlelo olunamandla ngendlela esimangaliso uhlelo oluzoshintsha impilo yakho uhlelo ozokuthatha lukubeke la ofisa khona la khona uNkulunkulu ezokwenza isimangaliso empilweni yakho sento kade wawuyilangazelela into kade wawuyifisa empilweni yakho kodwa ingenzeki namhlanje uNkulunkulu uzokuphakamisa ngogcobo lomprofeti phuthuma ke uye endaweni efanelekile lapho khona umprofeti ezobe khona ezokunikeza usizo ngempilo yakho noma ngabe yini ekukhathazayo ngabe isifo esemzimbeni wakho ngabe inhlupheko ekuxakile ekhaya lakho ngabe ucakwe ungahlalisani kahle nabantu ophila nabo ngabe uxakwe ibhizinisi lakho elingahambi kahle noma umsebenzi ongawutholi uNkulunkulu wasembusweni ukuhambele namhlanje ugcobo lomprofethi luzokwenza isimangaliso ngempilo yakho right ke uma ngabe ke usethekile
4: noma kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe